0: Serigne Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba neena teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba neena deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba neena na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Serigne Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba neena kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba neena saa yooy waaj a dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba neena képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ci ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna jii nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yalla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci lamuy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga kuko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn duko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mana dag pindub ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax di fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad di gënt jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tayi dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xéxul ak banéxu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé.
2: Touba monde bi duna wërngël kep.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. Bokki julit yi, bokki talibé yi, ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh Muhammad al Muntaqa hafidhahu Allah wa ra'ahu wa waffaqahu wa tawalla. Di nuyu njabootu Serigne Touba gépp, waaye di nuyu atub su'alun wa jawab Assamadiya, tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci Cheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Shouaib Mbacké. Diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi déglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñi koy tassare ñepp. Di nuyu bokk yi nga xamné naka jekk seen itté ak seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci atub Assamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll. Di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bii nga xam ne mi ngi jóge ci a Cheikh Abdou Samad ayyadahu llah wa nasara, te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya, suñu question sociale, te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Sambo mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi, technicien yim ko seqal, waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mahamadul Mustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi al Quran. Di nuyu Serigne Mustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yëpp, xarit bu nekk nag Njaañuk Njaga ñu naan ko Murtala Gueye, maa ngi koy siyaare bu baax ak Bakki Njaañ yëpp, seen bokk seen xarit Mokhtar Kibeem Cheikh Salihu Mbacke moo ñëw tey insha allah rabbi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu, te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam, te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah rabbi ci romb bu gàtt, te daal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi. Sëy moomu nag moom lañ bëgg a waxtaanee, te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc xamante, kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay, te bañ a mel ne malay. Malay dañuy jurante waaye amuñu tasalsul, jokkoowuñu ci càll la. Fas wi ak wële, nag wële ak wee, boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee dootu xamati num tëdd ca mbokk ga. Mbolem lii mala loolu moo wér ci ñoom, moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñu amub atte nag dañ noo tënk ci kii sa bàyyi nga xam ne mooy sa bàyyi, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jegee yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa moroom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna, wax ci lu baree bari, ahadis yu baree bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran, tëkku wax ci lu baree baree bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari. Kon day mel ne càllale li gi jóge woon ci aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy ñom ñoo dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga tañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu charte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef mën ta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mën ta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba xéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencéni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak xéré ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mudu won defar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñaq di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbakee mo ñu wadd leen siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexel ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defene goor amna conscience tranquille meuna teye bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxnaa motax ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoro ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawa yu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñé wax nak wacci na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mag yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañi xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de me ci mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce mi nga xane day bind nak mba muy juñju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passé mu juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passé mu juñju mom moy bi nga xamné ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunju ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kagn koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane dañ ko bind ak li nga xane dañ ko junjju bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci doomam jumu dogo ak mom dal daram dootul daram dogo gogu bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala saña génné doomam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax doom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci doom jo xane doom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax doom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yema seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diiné su boba ka nga xamné mo fa nekkal julit ya ci réew yi nga xamné am nañ loola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay loolu war na ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko doom ja baye nak soxlaatul daray bayam dem yoonam su boba nak lool du tektalene du am soxna bu de jigen ja du tektalene du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënte ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diine ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi kafa seus rek mo fa seus ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek leneen ak leneen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga do sa baye do am jek do am jabar lol desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba edday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idda jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat keneen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day men day genn ci nikah sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikah sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté né jëkër ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la Malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mo ak séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkër ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu féké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci Malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokum lajone ne ñaar ñi dañu and ndialo ba nopi takante so demé ci Maliki ak Hanabala ak Abu Yusuf mi ngi bok ci Hanafi yoni yi dañ ne bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul Imam Malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamni dañ sax da ci dolu wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ ne denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwij jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaatele yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne beuguma gor de muy denk soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne beuguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbok mi don lacci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def jurom ñent wéri edda ak ñet wéri istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokum lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñuy def dañ ne la tu'athiru حاله الالتصاق في افساد الحقد متى توفرت شروطه li annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexital ci pass-passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na doon ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu né nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër ko borom kër day financé ginaaw sarté matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta han yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammash wa anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila as-subh fawajada habibata bint sahl 'inda babihi fil khalas faqala sallallahu alayhi wa sallam man hadhihi faqalat ana habibatu bint sahl ya rasulullah qala ma sha'nuki qalat لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها موطا رقم 1776 malik netli na ci radiyallahu anhu ci muwatta jele ci ko ñu wax yahya ibn sa'id mu jele ci amrat bint abdurrahman mu ne ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shammash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakkaja fek soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm da fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko sien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alaihi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotu man di thabitu ibn qais manam dotu man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata neko yow yonentibi lepp luma joxone day mi ngi fi man moy man nako dello yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax sabit neko jeelal lim la joxone sabit dadi koy jeel ndawsa daldi ñibbi ci ñoñam kon lolu ngay gisee ne kon lolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeukeur ji dukuñu forcer dañu sopp ci jeukeur ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeukeur ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeukeur ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jëm soti wut su boba man na delo wat jeuker je lam ko joxone mujarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jeuker je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jeuker je d'accord ja dara neeku ca su ca waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol islam nanguul xol bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xol lepp rek ma ngi ci yoonu numi def ba tass su fekenteene nak xol amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charge mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw si wax ci jeukeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jeuker ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jeukeram lu ko neexul fasela ndaw si da mëna tuddu mënal jeukeram na xolamako atanul xol ola bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xol bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atté kat ne ko fa fok nga xol ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ jappané fofu moy seen dajé wu kay bi nga xam buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su boba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo taw ni fa bhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiq Allah baynahuma suñ bëggee défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkli ko nañ passem ñi ci Allah bi di séréet limi tekkle moy tekkli ko nañ kon tekkli ko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabay la motax ñu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul umana am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passé ma su fekkonté né du mag mba amutum xel kon passé ma du bana am motax ñu ne kon nak bala passé mu summi konté mëna am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am li ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul
1: moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkkeer je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkkeer lay am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkkeer je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayel ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkkeer ak jabar ñoy def xolun moy sumikonté ta fekk boba jëkkeer ja d'accord ja motax ñu né bu jëkkeer ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkkeer ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënte am ak yalla bu fekkenté ne lam wax xamna ne non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamne mu nta nekkate ak mom buy xolun moy delawar ko lam ko joxone mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn du ko ci forcé bokki mara ñu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamne moy bayé ma sama bop tama jox la li nga joxone la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jëkkeer ji day def yu bon munta yor munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xol motax ñu ne kon malik yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ye du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkkeeram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kërëm ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sari nga ko atel numi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando demne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango doon soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekkon ak lam fa nanon ak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dirara lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeer asal sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp jurom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañna ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jeuker ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la ko sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxlawuko beggugo bok na ci sax ngant yi ma don wax legi ñak meuna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagn lo yeyep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg liber rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yonam so demé ci Malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
0: xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemeeli fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha Allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jitu way question yu ci bare bare dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci ang gi assalamu alaykum
2: Touba Mondou bi duna wërëngël kep

kon nan di bayyi xel la won yalla dogal ba nopi na nan dal di farlu nak te waaj yobbal bu yewte bun ko waaj ndax ku xamul kañ la du waaj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jak mbate jegut fu deg ba se satina mo xam mo jak mbate jegut fu dig ba se sotina te aduna angi beug jeex bu jeexul dund gi jeex te nit ñe ñepp ak ni retex seen xel yi dal gi eppuna ya nanu mucc ci waru te li da fay ni ro xaru ndax deug weet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngir yir wuti alal ñe yepp len tay capital ñe keri marbo len fulal wut mi aram gi eppuna ko jis tabakhna adunam ci tapalek war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertena kol budu ribani mut kay dutu moy yalla batit ngir xol budé dutu khalat yalla boromam gumbana xol bu amul tombu ci leer saytane ne ca bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wunyaaw amin wunyaaw te dije jef nak jef ju nyaaw ba deena jaas ñu xey la yew san ci bammel regluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess ngeuta dewet te doone dis soppi wu te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem nga dess na rafanan dal ne koral ak sambalan nit ak mujam toroxluna am pa mu sew boole ci xoot boole la ndem teriste wet lambo ca bir yeneeni tit teter ba xat na yagna wax nañ ne kuñ suuli ba ñew lay jëk na tepp ci yaw moy geet ya ak fey ma fa yaw fofa la xet ga yemina yaram wa sax ya na ca bir ndek ment yey lek sa yur tangwar wa dal de xar sa bir bamel khalat ko yelna allah bur badil khar lo man di jef da nga fa jaar sa jef yepp fa ñu jor ataya dis na metina yalla jogul ci lam waxon bayi wutit lam digle won du bayi yit lam dige won ku ñew sa añ ba sotina bismillahir rahmanir rahim allahu akbar yalla bur di jef lu ko sop dunya ak xol yi mu lambo jarna xeyni ko mbass allahu akbar yalla bur di jef lu ko sop dunya ak xol yi mu lambo jarna xeyni ko mbass kep ko man tele bis am ñak moy la fesses lo wer werit wara de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak folle ko ang ca kanam lu yeesi tam rap xumbeen wo fa gis dana tas abande tam lu mu der der am ko xey ni melas takale ko daldi ñew li rek moy li ma gis ak dundu tam dede ak akko am te li na la bir yilay barap fofu nek de fa xaar la ca dess kuy dundu war nay xalaat ak yi di ñew ak dem te xamni am na ci at mom mos ca ngay faatu kuy dundu war nay xalaat ak yi di ñew ak dem te xamni am na ci at mom mos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yar di de kateru dan ca ni ta fere weer fek ca ngay faatu te weer wi def ay bis yoy faawu bis dana ñew bo xamni moy sa sarax mba bok ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxto ñent rombu la wey tam ci wo faawu sagru rot ca ci faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semen kam lolu jog na ci saw fan ba ba ngay faatu ko den ci temer te bis bo jallate gi deram jeex ga dalay bet farlu ci ibadatu yaram bi ngay yafali khontak dira yakadiw so frek koy mujje ak sax yi gnaaw faatu yaram bi ngay yafali khontak dira yakadiw so frek koy mujje ak sax yi gnaaw faatu ma delu jog yeñi gembo fi di tous wuti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da naguko ma delu jog ye ñi gembo fi di tosi wuti mbeur
mo xamne bam luki ko tay kenn de naguko te mbeur mu mas ne ko tiar faral songu fenku nala danel la jël bu reey bop kenn serul ko day fenku tay lalle tay mbass war ya puna xel de gal galé te xdolé men mbeur yoru ko te ken dalay wo ci bopam wan la yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yog joge jëm ci mom xemam ko ak samebet mu ko sa xel lek sa xol ci riya fex wutiko dina nalay daw gude ak becc ak ba xeyni sarax mo dal de lay fatte dem songeti ko xamuko yi sa ngam tuti mba do am ba xeyni kessang sa donte am nga ko yit abdir mu xey nanguko te lay jikom deug moy temeriat yu mu am adina tukki ca goge mas ñeneen ameko kon bum la nax muku del fook ay waram jigena te de ca baye sa xel fa wak di moy tandiku bul japp bul baye bul di sal te bul wayafal bul beggit bamu upp bul xeyit deduko a'udhu billahi min al-khusrani yalna ñu fi walek fi xey shaytané wondel sa xel ak tek sa bet ci dunya da yak xel nan wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula nan wañi xemem te fi ak mebeti te xanti wo yalla te muñ banexi banex bakam setanet ak ci dunya mu ñenti non jameli mo na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak teewlu ay mbir nan baye xel dundaki de ak bamel yi ay yefeses barsaka ak ti sammi bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal dute ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula fegal bamel ya ak la tem ya gorayu ak jongama ak do am koñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndawlu ak ñulal kawar mim ay at duté mu xeyni jaas bu app bay mat tabaxi ak ala jaak njabot gi dess na ko seddel te do ko fekke telum fa bare bare lañ lay sangé lolu nga ca yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañoon sak dundu des na ca def lo la gannaaw sak paddu teyit amul garab amul abtere du ciowri du teggi allahu bure temeriat yu nek ak mas faatu way top yak way moye ñeppay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sawal ci ruugu xar xar le ba far ni ciel kenn du mucci koñ fi dem sa ngente faawu ñu dem sa dej lu metti metti yalla na buur yalla defal nu top musal nu ci waru te bañ no top bismillahir rahmanir rahim bul gaawa mer ba xul negal ba mu jot del nak ba jess lu ko jar ndax reccu kat dana wi ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer ba dal de jef mba nga wax njombe ku deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jegle ak jeglo dik cang moy fayu ay bismillahir rahmanir rahim man jakna jaxlana sanaw ginena tarit ko am khalat da nga tit ak mucci tay jafena man jakna jaxlana sanaw ginena tarit ko am khalat da nga tit ak mucci tay jafena te yalla ji jamono bon nit ñe faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena setan rungu na mbolem nit ñi ngabu yatam ku nek yatam wa mu lay samme taraw jafena nit ñangi tay noor ci ay bakkar baru yitilim seen leeri xol yep fay xol bo fa gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faaw mu reey ca kambi naari yaay matte kalor barina aw naaru goor boko maf ñaan do ay dawal di dañal
jël mbugal ak itis ak reccu kay dikna maf ñandu moy waru faste ta koko mu jublu ci di war jigen te ta koko ndax yalla ne innal abrara ñi jubbaña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara gaña dekk ci moy la fi jahimin jadilul bur bu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set moy tuuti xol yi ayib diblim lu bon barina kenn ku ne ayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikina manum lemak yak ab der wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan re yoyu bir barina kenn dootu jog doxu yiwu kenn dootu tog waxu yiwu kenn dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serax nantu bi de jigena xol bo fu gis aduna am kom la duy bani mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol koy dox da fay nebu bu yegg di daj jamono ku nek war may khalat set ak dundam la ca wey ak li ci dess lum fi jef rek lel bala passé ku nek war nay khalat set ak dundam la ca wey ak li ci dess lum fi jef rek lel bala passé gudi gu dem ba fajar sis nit si le bata set dundit bu ñaare lu xaj bay jeex si le jeex si ku am juroom fukki at yo xamne dem na batek lo baña de nañ ca jog sa dunda ngay jeex si sama kharit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la sama kharit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la bu mun ta ñak itam na neew gatal ko te bol ko wajal sa bakkan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu amé ab cer ci yow sa lor la bismillahir rahmanir rahim kharit jogal te khalat aduna tay fi xew namay doxé ca ba won kat amna ak wute kharit jogal te khalat aduna tay fi xew namay doxé ca ba won kat amna ak wute da melni gor yi fi nekkon don ñu dara raxul ñom ñepp dem nañu tay mbabo ak mu dess tuti ñe doone pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn werul kenn wurul tay xana tuti ndeyil gu mat la fi gis ak reey di fonki ba toj ngirus alal mbate ab juddu di xebaté lambok kañaan nak ci bir gu yag bay koronik fo jeku gor toroxal ruslo ko ndaw jote def aduna kursu nak kenn beggul kula raw yakante ak di fexelante ka jew ate lo deg sam nawle am ndem yiw la ngay beug de teket so dem natun nak ngay beug di retate ken dotu sere ci nit ludul lu koy tilimal wunil ko ay ayibam tasare mbot yeti te yalla mo am dafa ya ken ko nek ci xaj te ken du lal sa morom lu xat du yallaati ñepp tay reere nañ seen bop ngir ga alal fu yak dew ak yap kudul sam nawle tub naati ngir gor yalay xeye kay gont ak di sakku ndimal ak dag yalay dawal ak ñay wër di musloti kep ko am taxere tay dembatu uti nga won jikko am du reey mukku nak taxol ba day tuuti japp alal def ci xol lepp lu manki ngatit safan wi bis bu ne leuf dem lol du del seeti nan jema delo ci xel yi ak xol yi teunku ci jup tan fa am def ko ab yobbal ca fofeti diine ngor ak beug yalla ak sax ca lam nu digal lo man di am te amo yi ndol ngandol ngati masamba don tel ak faqir nga del dese ngor ak diine ak doylu nak lo am lu tototi asgor so am fayda kay ñakam jiba am nako yek waye jëmam bum ko yek bu muy torox loti ko xamni fo jiss ku am ay yef yo upp sa yef nga dal defat te sa yef ya manki manketi torox lu ak bo fa kay suk ak wayaf lu ci mbir yalla ko jar mbata wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum na ci yaw do jiss kudul rabbul ardi was samawati amanda do kam kharit duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fenn
amana dok am ay xarit duñ ben jaawala ge tax ken du yegg fen yenana doy dañu lay añane di cior se sisi soy taxaw ñuy daane li bari tay moy andando yuy sehir te bir ba nak ku nek def ab jambur ken du la wax la na fi mom ñeppay wor ko man di wulu lum la wax da fay nar ma jore le sa dunduli we ba xam dama perte ti na ci ak perte cham ma jore le sa dunduli we ba xam dama perte ti na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek le am bet xam te set na samay cieri cieri yepp moy ba muy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git ba may am deg neen te am jeex ndaxam xana kon na may def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut ma selal baxam xana kon na may def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut ma selal baxam xarit deug yewul de man yewuna te yewo digam yalla gem lam dogal xare deug yewul de man yewuna te yewo digam yalla gem lam dogal ndegam mo fi nekkon ban ba ken nekagul te mo fi desit sa yu ken nekatul ba ken nekagul ak ba ken nekatul lu nekk ak lamuy nekk mo koy dogal da ngay tuup te gem yalla gem lum dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal ta baye ko say mbir saxal sant ko ci sab xol te

bayilum fi bayilati moyu jekk ak moyu mujjak yin tollu yinu xam ak yinu xamul fum tollu yinu yeg ak yinu yegul yin fatte ak yinu fatte wul yawmi atte yu mu ci doon jegal nu yepparnu musal nu it ci yi ci des selalnu tubo ila allah ngir kettu bi jot na ci man tay muslu saytane fagn banex te moy tubakam tubo ila allah ngir kettu bi jot na ci man tay muslu saytane fagn banex te moy tubakam tay se baxam liñu may giñ ndax njaayel la ci man xana andegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelo ak dima gem teewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak niwi jaamo ak def bakan iliman do ju am budo ruslu do to sheikhlu len lu bon boole ak rafet ndior ta kay yaakar di gem ci saxol am ngay ngene la ki may li nax la deug sakam nan tu bu baax reccu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serign ban ba li la gis te moy li fi man watay wute na lol ak wute nak du fi jog koy way jinay set lu kay wote ak lamuy wote watay wute na lol ak wute nak du fi jog koy way jinay set lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir do tewlu do tey lu mbir mo deg dem seti ku wut barab berufa sos ay mbiram yamufa yor wërseug ak xel mu reey nak tambule wote di netli xeybu tey wax ay ngeneel yu mu yor farmek wilayam ne dey sel bo ka yaqate yoruk njabar mbaate ay galaaj yu ñang taxor tey werdu sulmani ko kay tey werdu sulmani yo kay laal ci batuta yoruk njabar mbaate ay galaaj yu ñang taxor tey werdu sulmani yo kay laal ci batuta ñi ñata koy wuyje moy ndawlu amul kilifa ak waaju tay bokkam ak ñay wër di musloti mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak di ko jay ya man di wak do maromam muy jayar loti ñuy bo fa kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji leen defi fiir fa diina tek ko ca kaw di yallu ngar nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor degle lu reey lamu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yewulen ngir yewu jot na ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh bambalum sosulon ginaaw ba wa aju ko sos boy wote it do ma gis man fofu la fete yeg yi fi bamba ba won koy wote rax ci sayef ma bayyi la ak yoy yef te yam ci yef yuuti rey askan ak siwutur ak baxi bokku taxul ngay waajandem tanku wo ci djub xana ayibal donte da nga asufé ciw askan sa juddu reyul yaay waajandem yaangi djub fo tollu tay rafetal ci yalla man bisangi ñaw bab njegam tedna yitam bala ba ta sedde yema ci lolu ci yalla man bisangi ñaw bab njegam tedna yitam bala ba ta sedde yema ci lolu mbaabok ma yewu jibis bop tay bala jantaso paw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moté ma jog soppi say ité mu jëm fama jëm bañ ak ragal du ko té ñew buura wax lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu reer deug moy reere say xibamba gumba tamas moy ki ni xel la ki gettab xolam gisuko reer deug moy reere say xibamba gumba tamas moy ki ni xel la ki gettab xolam gisuko gis deug nak moy nga gis cheikh bamba gis gisu xol te xol ba nak diko yek fum tollu ñeena ko mbolem lu way mana am lum reey reet sabuma dega mamo kefa tuba am ga xeb nako mbolem ku way mana gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako rawati na ak waja koy di ngat de wax ci mbiram len ludul ko lola ko ke man yeram nako rawati na ak waja koy di ngat de wax ci mbiram len ludul nona ko ke man yeram nako
tayit luway mana xam ak fann gum mana don ndegam xamo bam bakay xam xam basib nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram refetul amul xoram do ndariñ wax moy ko rus nako samay wax ak sama jef ak sa ambir ak sama gem ak sa yengo sama dal gi yep jox nako nan tambale ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ko ne set fudul fi bum ni gis nako Cheikh Bamba nona ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku Cheikh Bamba nona ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku na ngeen di ma sefarlu faaw ci djub fi kulli waqtin ngeen takko ak top sax ci ragal yalla de sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek natu yek dogal yi yileen di dal te ma se selal xol yi na ngeen di nopi ci luddul wax aw yiw ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farada ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am lamu bëgg ci magam am ay ndam Cheikh Bamba ne ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may say say du tekki fofa dara dara def na ko gatchel bamu tol ne sarra saxal ci muñ ta baña def ko tayel ndaku tayel du sangé kon nak parlul sori la yalla aye lepp lepp sax ci nos yonen bi li di top tabul di andak kula dul dalik jub ko ako day ala gebul koy top andak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla lile atem ba wakirlu ak torox lu jëm ci yalla lolay ngeneel li lu ko may ab jayla astaghfirullah ya sheikh degna li nga wax duma adi jog neti ñoket tukki ngir jeruko gisna la gis ngema neena jakku dootu maraf sa tank ak fal bi dootuñ seeti ken matuko lemna sama ndegu ak saaw loof di jeglu ngir togn na la ay togn yu reey te togn la leuf jeruko billahi ko sigi xol batuk ngeneel bi fi yaw ngir xol bu set de ngeeram lum songu yegale ko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok bat bare ci jiko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok bare ci jiko kon no ngi sax ci ndigal tay ñaan nga def ci ndimal nu mucc ci tek ak luy tax nu sagane ko bur yalla yal na la may jam ak wër ak gudu fan nga sax fi yag fi lol ak cham fi yene lako Cheikh Ndiaye si se baye mor mbay si se ma chob la won dim kang fa fe si se Cheikh Ndiaye si se baye mor mbay si se ma chob la won dim kang fa fe ci se amon na bis mu bind ñet ke mil andil ko Cheikh Bamba fe fanjuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umpele te cheikh jegal ma cheikh ndiaye si se baye mon bay si se ma chob la won dim kang fa afek ci se amon na bis mu bind ñattu kamil andil ko Cheikh Bamba fe fanjuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umpele te cheikh jangal ma ñaarel ba moy manuma won manal ma tay bumay tele ti dam dimbal ma ñettel ba moy amuma won amal ma ba buma aje wote fen nadil ma serign bana ko ndiaase fagul nañ la jarñu ciak jarñe li sepp cer la serign ma marne ma juñu cheikh Bamba gam don joxoñ bu yag may borom ba jarignou gak jarignaga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam

tunama serigne bi delu ci na tay ji di jeglu ngir tol bi mawar ci di jawriñ ñepp jitunama ngir saganak waye deg yeneen ndog yu ma dal ci saw yaram waye tay ñaanal ma yepp bama ngir jitu ci tol de bay ba ñepp wal ci ngay yefus ba des tagnaaw billahi metinama kon tay dama delu ci takkat sama la xasaay tay la jusas beug mbay serigne bi dimbulima tay la jusas beug bay serigne bi dimbulima man jaxna jaxlena sa fit bi neena teret fal ba ngi tit xel mi nekh sarax ma xettelima al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma iqtida'i afol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi afol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi lamay khalat sujube cer yepp jog jefiko wa suso sujubul nak cer ya jaf lamay khalat sujube cer yepp jog jefiko ba suho sujubul nak ceriye jef jubadi motax bañon yalla kuñ taxol ba noppi ci yaw sa xol lañuy soop ci ak jub dindi ci ak jubadi setané bajje bu kum taxol ba noppi ci yaw sa xol balay soop ci lut jub def ci ak jubadi gudi guduna bulen ko gattal cey nelaw yuy bulen ko neewal gudi guduna bulen ko gattal ci ay nelaw yuy bulen ko neewal bejegit leer na bulen ko gakkal ci makruhu mbate yuñ aramal dundugi gatna te xam xam yana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fok gudi ci khiyama tafarlit bejegi ci marama na ngeen def ak guddi ci khiyama tafarul it beccigi ci marama seitané begna beugam ga amna.

dëndam yëjim na langam ga fees na bëre na daan na cey boobu bàjjo lim daana ci mbër yàq ko ci mbir xañe ko ci cër deree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw a nooju. Murid Sadiq murid dafay gëm te sellal gëm nga xam la mu am te dox doxin wuñu xemam sax ci sàkku ngërëm. Murid dafay gëm te sellal gëm nga xam la mu am te dox doxin wuñu xemam sax ci sàkku ngërëm. Rafet jëfeg rafeti wax ak di dox ci ndigal nangoo liggéey bari jom te sopp it sëriñam yaroog yiw ak bari ay teggin ci kum mën a gis yar cër ya yar xol ba sax ci jub te fonku jëmmam day def ko am fula am ngor diiñ ba kenn du ko yab du yab lu kenn nit ku dibtalu bi mbaa sëriñam saf yàlla saf sëriñam saf képp nit ku ko xam. Nii kat murit bu ni mel doo dégg mukk acam am diine fonku sal islaam gëm ko tey rafetal tey jàng tey julli moytuy gàkk ak yutilim doyloo sëriñ ba te doyloo lépp lu indi galam te tag ko topp ci moom roy gaaye jëm ca kanam xesaay dem yii nga def kow sàll war ca te wéy tey joxe addiya bum gëj it fëkër sëriñam. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Réyal njàng sum njàng tuutis arab barax cis tubaab xëy di kontar murit dafay rëy te réew ñàkk wërsëg añaan di di ingat ñu baax ñee ka weddig murit. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Réyal njàng sum njàng tuutis arab barax cis tubaab xëy di kontar murit dafay rëy te réew ñàkk wërsëg añaan di di ngat ñu baax ñee ke weddig murit. Marirando.

ko soof ragneewul dafay tux di mande ka gens de sa ciak di sol ay sa garkel bu njoof yorob tankamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tay su joot nak di boof yarowul ci jen dara mba genn keur xamul sax serign bam tuddo li ci soof demay nak ñi bañ yoon wi bañ ak murid luñuy wax di xol na murid ye ka soof weyel yow te bul rirendo te deduy murid kon da ngay xeyni sif allahumma ang lay ñaan sama gop tur wi gam ak wer ak barke te guddal fan wi allahumma ang lay ñaan sama gop tur wi gam ak wer ak barke te guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko ta jappandel ma luma yoto jot ko laqna fof ku yaqdo fa aksi dakal ko ni te xel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu tesal numbutum ismu satek tayyu muhammadun nga mamay ci say may ak wergu anda guddu fan lumay doy am wërseug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñu nasax ba kenn yab leen muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñu nasax ba kenn yab leen def leen ñu xam xame te bañ ma fatte ci wallo ñaan ndenkaan la de day bette def leen ñu xam xame te bañ ma fatte ci wallo ñaan ndenkaan la de day bette ma denk isa bop ak julit yi ko ci man sa xoko gis njariñ yi ma denk isa bop ak julit yi ko ci man sa xoko gis njariñ yi lo man di jef na nga ca jital yene jef ju mu andul jojje jef day neni na ngeen di dundal guddi ci nafila bola sikar saxal waqaf ñaan yalla raxas ci seen xol lepp luy rasail taqo ak ragal yalla ba am fadail te ngeen di daw mbolem jotaay ci xaan not seen banex ak bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak sarax yi saxna ci tu fotol bañ ca delu mbalu ko may yowmal khiyam do jaglu ku nek yene sa morom lo yene sa bop man batti ma fas ko yene tabul di xemam lula dul dolli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram ma jebala sa bop sa xe bamba taye sala sa tel be pas pas ba ma jebala sa bop sa xe bamba taye sala sa tel be pas pas ba tadi ko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yon te bunu jadd fen diko dagan nak fan wu gudd ak barke wergu yaram ko ni amin na fekke te bunu ken bon xos ndaxuk neew doole neel gannaaw ne fa kanam yaay doole te buma ken fekk ma xaay mu watt ma te buma ken xalab marot te ñoruma te bala ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa digg ak ñinaa ma aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xamme ciosaan lendam sahir lendam ak batin ngani yaxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fop ak njël def kop armo di agrése nit ñi lii du jàmm ñay jóori xeer tey su lifiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laaw la ñoom soril ma fuñ may laale dakal ma it ñii yor dangar tey matte te ko ñu mat soolugul mu metti ak gaaña yor lammeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbakke
wala jabar boy fas de taflibusu tayjat de salale kasam harusu wala mu yor ay rab de xam boy turu wala mu khatim way rawan tay suru ko yor ay musal ma ci safanam dajalama yewmo fofu la.

wax sen nga wote nga sayan xamo xurak tunda sayan sam dogal na dal xarm bi wacc nga yow lo ma sawax dem nga ko jox ku mata jox dawonu nak dawonu nyaax se don nga mbollem xarm bi dan jagu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar ken wodatul motax mana la suqatal njambat li won ci xarnu bi njambat li moy gaay di kon daawé ci xéewal yi fi won tay ñi ngi def yam bawon ngir ñak gi ci xarnu bi a ñak bon ci waju ba da taskaram xalam baja da ci abu tay ngay ani la jaaxal na gaay xarnu bi lele nga gis fi am murid muy taxawal ne marid wala mu xacc def tarit ndaw ñombe gaay xarnu bi anda commerçant yi di jaay ñi di waja seri baxay te xam ya doon seeni baay mote nga naatal xarnu bi ñi le nga xacc def seef ñi defi dak ngir baña loof ñi daw baraw bani nu fif mate nga naatal xarnu bi yow lanu yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bida tuub nanu mbooleem dañ dan bakkaar ca jëkki xarnu bi yalaam nunu

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi di wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëriñ melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñ min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiblu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayna dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis nako teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu bo dé ba feex motaliko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonut lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nak ci muwahibun nabiy habl tilawa ma'al halawa habl diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj nonu mu dege nonu ci arud de amna ci barab yo xamne waw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon ci waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele di danu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakkene haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu luñu xam la ci arud wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñëpp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñëw ànd ak yeneen iman ji lor muy laaj ate bulu ci lislaam loolu de li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy jàpp ne dëgganut aljuma juma dee su fa julli ñaari aljuma lool mooy wax yi ñu ëpp ci borom xam-xam yi waa bu waxtu woo jëfee ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké né jëren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxané barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xet buñ ci xajir wala mo sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké né ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu né di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sok sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jull tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mbota yoyu yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ku amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu dara dé asaka war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xana ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam
0: mbokku mi laaj garabu doobale lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj bëgg ku ko leralal al aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wotale ak yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di al aqidatu ash-shar'iyya ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ci li ñu ñu ko di tawil yenn baay di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal amana mo xamne baad dina ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo wu tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wana pluyé ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kayle la fay def ab carte kayle def barab ba lolu deugënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ doom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté goor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind di ko wax way japp mo ne fimni ni lu yom borom ba japp mo ko wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba noppi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawartu kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: tawam sasin lali khatam di feglu mustafa jafam
1: dar khudus kholub tuba beurep bu mag beurep bu tedd te sel lol fi modi dar khudus ginaaw bi serigne tuba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul sanci de kem bu tedd bi di tuba dir bu gat ci la dal di sanci keur gu tedd gi di dar khudus fi ñu nek nak beurep la bo xamni ni tarikh bu am solo lo lambo
2: serigne bi moko sanc ci 1890 kon ñaari at la ko touba magé ndax touba la sanc ci 1888 1890 mo sanc fi yi joxone digal yi tam borom darul mauti loolu itam dafa mata baye xel ñi serigne bi bimu fi nek fep fu mu sanc kierno fa jitu def fa la fa warane serigne bi doore ñew woné kierno birayim nak mom moy odadul ayman moy loxam di joram waye moy jeuriñi njabot gi bi serigne bi soxla barab bi mom la ko sante waye serigne daru hasan jay moy ki ko sanc moko lak lak ko dor dor da fi nek serigne bi tudde ko darul khudus li rabbil alamin mursil ahmada lolou moy turam
1: ginaaw biko serigne touba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul sanci dir bi fi nek lepp jaamu yalla rek la fi nek won lolou nak day firndel selayou beureup bi
2: de barab bo xamanteni ni serigne bi wetaay yi mu don wet di gëm ak boromam xalawat yi mu don def yi ci ëpp fi ci barab bi la ko defé fi don kër go xamanteni ni xalawat yi nga xamanteni ni mom lay def muy wetaay di gëm ak boromam fi la ko don def doon kër ku xumbu lool mom ci jëmbi bopam mo fi daan ne wala kum soxla ci mag ni ki nek fi ak yow wala mo la fi def lo dara wetaay wo taxon na sax ak askanal gi ko askanal sun borom mag ni tuddé ko kër yalla muy darul khudus señ bi daan wax ni moy barabam bi nga xamanteni ni shaytan mus ko fe fek da kan ko ci xam ak dundam ni mu lekkelo ak nonu bi yalla bu mag bo wi nga xamanteni ni pexem lepp mo don xajamal limi def barab bi ci gannaaw moy bayit turu neeg bi nak keur gi da ko jël nit ñi keur gi lañuy woyé bayit quartier bi lañuy tuddé daru khudus waye bayit ab neeg la ci biir keur gi jëmmi keur gi darul khudus la tudd Touba mag nak ba laaj ay quartier quartier bi tuddu darul khudus lolou itam da fay wone rek barkelu lu Serigne Touba laal neeg bi xalawatam yi ëpp fi la ko daan def amna benen neeg ci gannaaw itam bu ñuy tuddé maqama mag gi daan ko woy ndigënte bobu itam ci ay neegam la bokk bo xamanteni ni amna ñaneen ñuko seddo ci njabot gi ñu dul ñun doom adama yi
1: Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Kharim Rasoul fi ci daru khudus fi la waje ngir sobu ci yoonu geej gi di tukki bi nga xamne ni ci la daldi sobo ci liggey bi nga xamne moko may lu upp ci lim doon sakko ci suñu borom
2: yoonu geej gi muy tukki bi ba mu yagge nek ci xelam ak xolam ma nga tambale ci assassin waye bi sun borom di dogal mu japp ni ci jey sa sin la yag na bëgg genn waye xamut fu mu yag na xam itam ni lim bëgg de gëm ak boromum wetaay rek moko koy may te day sori njabot gi motax mu ni wa asharal khidmata ama assassin wal khalbu admaru ama jey sa sin wa asharal khidmata ama jey sa sin wal khalbu admaru ama assassin mu nekké ci xolam moy ca assassin waye biko sun borom di fessel nak ci 1313 mom dafa baxawone fukki fan yi mujj ci wéru koor ci jakkal ko jeexal lol fu musa ne rek l'i'tikaf mom da koy def ci l'i'tikaf bi mu defone nak ci jakka ji ci buntu ki jakka ji keur gi da ko ëmbol lotissement bi mo xoti mbedd yi genn jakka ji ci biti way jakka ci biir keur gi la newon mo doon julli kayib serigne bi itam bu fi nekké jakka joyi ci la def l'i'tikaf ci fukki fan yi mujj ci wéru koor gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jeexaran mu and ak ahlu badr kon jakka ji yonnati bi ñew na fi ahlu badr ñew nañ fi fekk fi serigne touba mu melni jakka ji kon moy départ exil bi ndax lam waxante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba bañ woré mu genn dekk bi dem mbacke bari ci jollof ci bir jakka ji la ko waxante
1: ginaaw bi serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bayeko fi ci daru khodous dem ci tukki bi taxul ben yon bakam bu tedd bi di daru khodous rawti na kërëm gu tedd gi ci nek di beyti rap ben yon di rup geej gi ba fim jaar yep ba nim demé jaarim ba ñëwaat ci dëkkam bu tedd bi xelam ak xolam mësta genn mukk dëkkam bu tedd bi di touba rawti na kërëm gi nga xamné modi daru khodous
2: bi nga xamanteni ni serigne bi touba bi jël nañ ko dañu téré ciarnu touba ay deug ci khasside ak asiru nga mo na khosoriya khalat moy samay keur wet nañ khosoriya khalat wal ahlu anni tafarraqat tagal nañ ma ak sama njabot fay nañ ay talu jangom te dara warul ko ludul tag rabbal yonnabi sallallahu alaihi wasallam bobum tag kon keur yi ginaaw bu serigne bi demé ci geej gi keur yi dafa rap ndax tuba bi dañu tassare mbolo mi cheikh su maxi kenn ku ci nek wut fo nek difa jaamu yalla di liggey la serigne bi baye won nga neja mo waxone njabotam

0: Serigne bi rek mo fi daan nek ci ay xalawatam ak ñen ci mag ñi ño xamanteni ni dana leen fi def lo dara ginnaw serigne bi kër gi dafa ñaay serigne bi dem ci geej gi juroom ñetti at yu manki toti muy saman yahi jejin ila khalila yalla dogal mu ñibusi ay wër la fi am dem gannaar 1903 ba 1907 mu joge gannaar dem cien jollof 1907 ba 1912 mu joge cien jollof dem jarim 1912 ba 1927 jarim la nek bi yalla dogale nak mu nek jarim la joxe ndigal borom darul mawti mu yeesalat keur yi moy keuru ye juma ji nek ak keur gi yeesalat ko keur gi ci juma ji mo ni nagn ko saket saketu senga ci jamono yu jafé nak waye njambaru borom daru ak xam gum xam señ bi taxna lako señ bi don sante lolo lepp taxna señ bi itam jox ndigal Serigne Massamba ak bokam yoy yi mu bokal soxna Issa Dieye muy Serigne Amsatu ak Serigne Ibrahima Serigne bi jox ndigal Serigne Massamba niko bagage yu nek ndiarem nagn ko tukhal andiko fi ci keur gi yi lenn ci bagage yo xamni dako bayyi won Darul Manan te bim deme gannar am yum waxon ni nako fek ci yenn ci bagage itam mo ni nagn ko indi fi ci keur gi boba nak dafa sante Serigne Massamba mu tak fi ay neek yo xamanteni bagage yi dana ci dug nay Serigne Massamba tak na fi ay neek yu rafet yo xamanteni ni mujjina sax Daru Kaskare lañ koy wax ndax rafetay yup neek ya mo indi fi bagage yi itam ñu ko won buñ ko yano bañu ag Touba buñ ko yanni nga xamne digënté ndiarëm ak ndam digënté ndam daru alimul khabir ak Touba lolou amna ci kon ci mujjuk serigne bi nak nga jox ndigal serigne Mandoumbe niko ca wetuk soowu ga ca fetek wetuk salum nako fa defal ne denc kay téré bu te sawara Serigne Mandoumbe tabax fa tabax bobé nek ci biir nga xamni tay ji ñi wax ak yeen moy école français bi Serigne Cheikh Mbacké ubbi won ci biir kër gi
1: bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defé fukki at ak juroom ci ndiarém di bërepp bi nga xamné fofu la doon agalé ab liggéeyam suñ borom ñoo ak togal ba mu bayé denkané ya ak Cheikh Mohamedou Mustapha gannaaw bam ko taxawo jëfé ko nam ko bëggé won dafa ñëwaat fi ci Touba ngir wayal liggéey bi ci daru Khodous li nak motax beureup bi sel mag magay go xamni ni beut bu set mbokki talibé yi di bayé ko fune ngir ñëw di sakku barké di ziar
0: ca koré ga la Seigne Moussa sañ ci sa kër gi def basam muy Touba ndax señ bi ñibisi na yow ni mënta ñak capital mourdisme bi señ Touba dina fu señ Touba ne fo way capital bi da ko top waye bi señ bi ñibisé Touba nak Touba capital bi té mom mo jëk wootu señ bi di saytu mbiram kon Touba lay basé motax mu yéssalat kër gi fenn fu ci nek la fa néwon mu délawat ko moy caisse gi nga xamanteni ni caisse señ Touba fi la négam nékkon ak nek balé ci gannaaw nga xamanteni ni ñiko topé won ci geejgi bi ta'allaqa allazina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu ñoñu fofu la leen dalal té mag ñepp nangu nañu ba légui ni fu ñoy waxé ak yow ni ñoo nga fa duñ fa jox mbolo mu bari lañ mo xamanteni ni beuti kessi mënu leena gis waye amna ñu sun borom demal fat ño xamanteni ni waxtu ci nek ñu ngi jondjo ak ñom kër gi itam don kër go xamanteni ni bu bari ay mbot la bari sekkar la ndax barab bo xamanteni Serigne Touba ko tan ngir leggeel fu borom ku yut fu am réseau war nga xamni barab bu am réseau la barab la bu fess del amna bis bo xamanteni Serigne Mbacké Madina nek na fi juromi domi Serigne Touba dajé nañ fi té yëgënté wuñ wa biko mag ñi yëm diko wax na ko lool lo ko waral dañ leen dan

0: ñoo yor seen alal waaw barab lay boo xamanteni ni bu tedd tedd la ma jàpp ni nag ni ku fiy jëm si war naa am orma joo jox barab bi benn mooy yéenu ju rafet ak xol bu laab yàlla dong mu tax laa jóg itam ak jariñu ndax barab bu bari mbóot la boo gisee sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fatma mi jëkk a wuut sëñ Moussa tabax bi fi jëkk a tabax ci bunt bi la ko tabax nga xam ne boo duggee ci kër gi rek bala ngaa dox fukki jéego ak si ci moom te nee na la taxoon mu def ko mooy kër gi ni mu bindoo ab bari ñu fi nekk te seen doole dafa bari te talibé yi xamuñu yamukaay mu bëgg buñ ne yulub ci biir kër gi yam ci moom siyaare wàññi kuwaat waaye duñ sori ci biir kër gi ndax mag ñooñu wax nañ ni kër gi ñeen fukki gaynde koy sàmm koñ bu ci nekk fukk fa nekk kër gi nag gën naa yaatu lii lotissement bi moo ko dagg waaye ñeen fukk lañu wax ni moo koy sàmm te ñeen fukk yi tam ne ceen yi ñu def ci seen baat yi xer bi ñu lonk ceen gi kenn samp ko dañ koo tëral waaw dañ koo tëral kon day kon lu réeréy la représenté ci Touba waaw parce que bu ñu wax loolu rek dañ naan loolu mooy kaaraange dëkk bi waaw te ñi am basira xam nañ ñu bu wér a wér ni li may wax teguma ko ci nafs du tabi ni itam dëkk daaru xudoo sa tax ma di ko wax waaye day alali sëñ Touba yoo xam ne tali bi dañ ko war a xam ndax fii barabub sëñ Touba la sëñ Moussa daa ne ci loxo mu di ko sàmm waaye du moomeelam gentub sëñ Touba la boo xam ne sëriñ beeku moom murit yëpp ci muy ñoo ci bokk yam ñoo ci yam accès orma ji ñu ko war a jox ko jox da nga jariñu keneen ku ko ñàkk te gi ni ci ñàkk xam itam mën nga caa loru te xëy na du caage ni sax nga bëgg a lor.
1: Daara Khodos capitalu dëkk bu sell bi di Touba jamono yi dox muy màgg askan wi du yokk nag tax mu soxla booleem jumtukaay yoo nga xam ne nii dana ko gën a yéwénal dana ko gën a ñoŋal bu gën ko méngale ak jamono.
0: Li fi waroon ci ay taxawaay gis nañ ni yooyu itam manqué na ndax damay wax ni su fekkonte ne ni ab société daa jóge ci biti nga xam ne xamut Touba kenn yor bit si di ko investir yàlla xam na ni suñ ko bàyyee ci sagom Daara Khodos ci ëpp ndax ni ñu ko lotissee moo gën a yomb a defar faneen waaye gis nañu ay yoon amu ci dëkk bépp sax ngay wax ni yoon bu baax moom amu ci dëkk bi moom amu ci loolu ñun ñëpp reconnaître nañ ko waaye daa rawati fii ci mbedd yu ñu mën a defar yoo xamante ni ni dem bi ak dikk bi dana gën a jàppandi ci mboolem ñii soxla Touba ndax mbedd moo ci dugg mën nga koo jaar ba génn te doo joteeg sa morom loolu intérêt dëkk bi la nga xam ni dëkk bi boo koy xool sax ci gisin ni rek da nga xam ni mooy xolub Touba.
2: Cheikh Yeddou Diagne Cheikh Modou Lam Cheikh Assadiou ci sa père Serigne Mamar Mbaye Cissé Dias Cheikh Modou Mbaye Thialom ne Dias Serigne Modou

La ilaha illallah. Bismillah fa nangay dor fa. Al jambi dayta duboro.

nanu mo serin bamba ñoñi dess bi tuba bi ne nanu mo serin bamba ñoñi dess bi tuba bi ne nanu mo serin bamba ñoñi dess mu yemu ne ngar ci di fi dem ñu na ko fi daan mu xey deglu de gul fet koy bañ bañe ka bañ ahmad al khadim mu ñibi tuba

0: ndaysan ñu nan may jox micro bi
1: waye lolu tawfiq la kuy jog di liggéeyal serigne touba ak ci rek ñu jox la ngay liggéeyal serigne bi ak tiant la no ngi len di siaré bu baax di bék bis bi tay dafa tombé ñun kini roy ci xassay di muy alhaji abdullah ñang gewul khadim rasoul bis bi la doon sante serigne touba tay dafa tombé ak lakat soulier bi ci la daan sante serigne touba ci nim ko def ci xassay di ñang koy def tay fi ci nang koy ñang koy def tay ji ci touba ci kërëm ci gédé yalla dogal ñu dan ko téwé diko anda ak ñom ak njabot gu yépp tay mu fekk ñu fi ci belgique lolu ak tiant yalla la ma ngi sakku ci mbokk talibé yi kenn ku ko man rek mo xam ñetti xul wala fuk ak ben la mu addi yaral mako san wajur wo bay abdullah ñang gewul khadim rasoul nga xamné motax mënu ñoo chaaxani khasside yi jang mu deggu rek lañ man ngir di sakku ngeureumal serigne touba no ngi siaré ñepp di siaré serigne serif diko ñaanal yalla taxawuko tassam ko serigne sidi ndjay di sama soppé di sama xarit mang koy siaré di siaré wa jawatullah tv di samay xarit ndax serigne abdul assis mom serigne khalim awba kon nak mangi taxawlu fi rek ba ci kanam inshallah ndax 18h lañ ma waxone jeregen jef barakallah
2: ah jere jef bay ibra si khasde yu am solo yoy nga fi yekati ngi jëmi serigne touba di santat ñep rek di santat ñep ci teway bi di ñaan suñu borom yalla nañ ko yagga fekke té yalla nay am gërëm serigne touba té képp ku fi téw tank yo dox rek yalla nako suñu borom def ay yew ci barke serigne touba xamna dañi xawa def pause programme nonu waxtu takusan bi jotna ba nopi buñ koy julli dinañ len won juma ji mi ngi ni inshallah fofu nay dem julle ji après buñ ñëwaaté dogo wëyel programme bi kon ñu bayyi yor machine bi doxor rek inshallah jërëngën jëf

xam ñu tollu ci di juk mo xam ñi nga xam ni ñom dañena jita ci mbolo boba dañ ci mëna jangataate ni ñuy taxawal ni ñuy fi tégaat seen tank way ñi nga xam du ëlëk dañuy sent ñu wara jité mbolo ñomit xeyna ba lañ ci ag dañ ci mëna jëriñ ñu xam nak ni mbolo ñu ko xamé rek mom ay xel ak xalaat ak melokan ak jikko mo koy jité waye force ak xet xet mom du jité mbolo ñu gis nak ni ki dif def ay forme yu bare bare bu ci nek nak ak la koy yonal motax kiliftef gu nek la koy yonal non lañ koy tuddé amna kiliftef gu adak ciosan lañ koy tuddé moy autorité coutumière manam ño xamné ni sen la yonal sen kiliftef dañuy delu ci adak ciosan ci misal amna mbolé wax boko dañ nan ku mag rek ya yilif lool moy ñun sunu adak sunu ciosan fu mag nek moy yilif ña nek ci soufam lolu sunu kiliftef la ñun go xam nangul nañ ko sunu biir xeyna amna yenen barab yox ba fa demon ñom duñ nango nonu kiliftef amna kiliftef go xam la koy yonal ci walu politique lay doon muy sat rew mom jité mo koy wax lay tax mu nek kilifa ci rew mu kon ay façon yu bare bari waye nak danañ jema xol qualité yi nga xam japp nañ kilifa gu mel na nga war mel gu nek dana na ci yow danañ xol touti ci serigne touba radhiyallahu anhu nim doon jité momit dañ ci xol touti bu ko defé nak yoyep ñu jëm ci bu nek ñu jëm ci ballulu lo xam dañ koy leunkele ak Cheikh Mahamoudou Moustapha nim doon jité buñ noppé nak mot waxtaan wi ci estank es leuf ci li nga xamné ni jangat nañ ko ci dunduk Cheikh Mahamoudou Moustapha liñ wax gëstu kat yi gëstu ci walu xam xamu dundin askan muy sociologie ñom dañu gis ni amna melokan yo xam mënta ñak ngir kilifa mat lam doon mëna réussir mission mënta ñak mu ne ci mom ñu ne ba ci jiti moy il faut ku mu nek ku mëna communiquer mëna wax ak nit ñi lamiñu leer waye tam xel mu leer ba mëna wax ak nit ñi mëna leral tam fan la jëm mëna leral tam lan la bëgg ci nit ñi lolu compétence la bo xamné ni kilifa mënta ñak moy fi nga bëgg jëme nit ñi la nga bëgg ci nit ñi nga mën leen ko wax mu leer seen bop ñu mën ko xam nonu buñ delo ci mbindi Cheikh Mahamoudou Moustapha ñu xam nak ni liñuy wax fi ci Cheikh Mahamoudou Moustapha ñing ko tibbe ci téré bi nga xamné ni wa comité d'organisation bu zone culturelle Cheikh Mahamoudou Moustapha ñoko gennon muy Cheikh Mahamoudou Moustapha an-namous al-amsal ci téré bobu ci lañ tibbe lepp ci liñuy suñu delu way donte amna yeneen delu way ñu sukkandiku buñ delo ci delu way dañuy gis ni compétence communication dañ koy mëna jàngé ci discours yu bari yi nga xam Cheikh Mahamoudou Moustapha da naka def ci xew xew yu bari bari yu wuté lu melni Serigne Muharram bi ñu wax wala yeneen xew xew yi nga xamne ni da naka wote di ci dajje ak mbolo mi saay dajje ak mbolo mi dana def discours bo xamne ni dana lambo lu bare bare ci ay orientation lambo lu bare bare ci ay ndigal ak ay tektal waye tam di conscientiser nit ñi moy di len yok seen yeg yeg di len yé waye tam di len soñi ci taxaway buñu wara am ci projet yu mag yi nga xamne ni mom sombon nako nu ñi mëna fexé ba mëna réaliser projet yi kon communication mom mayon nako mu jall ci fann gogu kon lolu gën ci mom benen biñ wax ni mën ta ñak tam moy il faut que mun am man capacité mëna composer équipe lolu moy li gëna jafé ci kilifa ndax bu fekké da nga nek kilifa mbolo mu bare bare day ni sa gannaaw té mbir mbolo mepp mëno and ak ñom di liggéey il faut que nga tan ci équipe bo xamné ni mëng ngay composer ngir mëna ñu mën la saytul liggéey bi kon war nga xam ban façon équipe nga bëgg yan compétence nga soxla compétence yi nga soxla ci yan jëm yan personnalité ñoo la koy mëna jox loola mënta ñak ci kilifa moy kilifa li gëna jëfé ci mom naka lay composer ñi ko wër ndax baran kilifa go xamné ni aw dox yi ñam xeyna la ca dess la té mu mel nañ bëgg moy la ko wër doon ci mom ci bopam way ñako wër ñoo amul compétence bañ wara am mo tax ñu wax né daana wax né daan wala bok mag ñi daan ñu wax né kilifa ñakoy sëss ci mom nañ dañ ak rër waye nañ am ab rër lolou tektal la ci ne composer équipe bi lu jafel ni ngi melni rek composer gouvernement ci am rew lu jafel waye buñ xolé dunduk Cheikh Mahamoudou Moustapha da nañ gis ne mom ko amone capacité meuna composer ñi mi andal ñu jangate ko ci diwanul mouridine diwanul mouridine moy mbolo mi nga xamne ni mom moko soson te leunkele won ci mbolem buntu keri mouridine buñ ca delo dañuy gis nim doon sédélé rôle yi manam ku nek ak lam la sédélé ci biir nga gisit ne ci biir mbolo mom mbolem fami mouride yu mag yi nga xamone demone yoy ku nek amone nga kula ci jëmmal wala ñaar wala ñet sax yo xam dañ lay jëmmal ci biir mbolo mom lolu mayon

0: manam bokki mourid yu mag yep di gis sen bop ci bir doxalinu ligeyim lolou da fay lu am solo ci doxalinu mbolom waye tam ñu gis ne nakala ko seddel won ñaari diwan muy lu am solo batay moy def diwanul mouridina ak diwan cheikh mohamoud mustafa diwanul mouridina moy bi nga xamne ni mbolom mourid yep ko bok diwan cheikh mohamoud mustafa moy diwanu keuruk bopam gi nga xamne ñom ñokoy saytul keuruk bopam bu nek mu xol mbolo ma ca nek war ci mbolo ma ci war nek mu def len ci bir lolu man la bu xereñte bo xam kilifa yep koy soxla moy nga meuna ragnet li nga bok ak nit ñi ak li nga xamne ni ya ko momal sa bop lolu bok na ci li jafé ci jamono juñ toll ni moy kilifa go xam day xamé la nga xamne ni da ko sekk ak nit ñi di ci war waxtaan ak ñom di ci jëflante ak ñom ak li nga xamne ni mbirum bopam la wala keur bopam la lolu ragnale gi mom joxewon na ci leçon bi mi créé diwanul mouridin bokku na ci liñ wax tam moy ne kilifa il faut ko mu am confiance ci bopam moy mu wolu bopam bu fekke da nga ne ci kanam mbolo te wolu wo sa bop wala ba wolu wo say man loko neub day feñ ci bir mbolo mi te dang koy wal mbolo mi tam mbolo mi dañu ne man ba ñom tam dootuñ am confiance sen bop dañu japp ni ñom dal dañuy jëm way mënuñu lool nak ñak yeg yegu ñak man nak kum na ci yow do meuna doxal mbolo dang koy wal ña ci dess kon nga am confiance sa bop ne man na limay def te xamna ko te xamna fi mu jëm te xamna fi may jaar bag fa lolou boko gëmé mu ne ci yow ñu ne ci sa gënaaw dañuy sawar te dañ koy gëm lolou mën nañ ko sélu ci dundu ci amul sa buñu déllo ci déllu way nim téla ñëmé ay responsabilité téla gaddu ay responsabilité 10 te bo fekk na sax atam ci zahir bari wut ndax gis nañ ci téré bobu ñu wax ne señ bi téel nako digël mom bimu nekké ndiarim la ko digëlon mu ñëw Touba sant ci ak kër waye bañé mu sant ci kër def ay ten boba ten mu jafé na wax nañu aynur rida ak aynur rahma ci lako defé ak yenen barab yo xamné ni def nako fi waye tam def yenen daara ju mak jo xamni ko defon guuy taxé ak yu mel non def mbolo mo xamné ni ñokoy saytu lolu responsable bu 10 la bo xamné ni bu yegul amutone yeg yeg ci ne bu wolu wutone bopam man na buñ ko ko santé day jappani mënu ko wala bok bu koy defit am xelam da cey tey boba nak def gi day du soti non tam lañu gisé né ci cheikh sidi baba amna bis bu doon ñew ndar bobay atam bari wut serigne bi yabal ko mu dem ci terte bo wala bok diko terte ji waye wax nañu xeyna doxalin wa moyem cheikh sidi baba ba cheikh sidi baba def ci ak qasida qasida gogé rek man nañ ca tuddu wenn beyit wo xamne ni teunk na lam ci bëgg wax te tawana wal mustafa in shabahat af'aluhu af'al walidihi falaysa bidhalim dane cheikh mohamed mustafa bu ay jëfëm nurok jëfi bayam toñut kon day melni mom lam doon gis Seigne Touba rek Seigne Touba mo xamone mom jëmum joju mom doon gisat Cheikh Mohamed Mustafa muy lu am solo muy yeg yeg bobu nga xamne ni nek na ci mom waye nak la ko Seigne Mohamed Mustafa tontu ci qasida momit ci ay beuy yu bari momit benn beuy rek lañ cey jël mu dënk la ci dess daf ko ne qullituha dunal anami karamatan wa ghadawtu arful fi thiyabi makarim dana ko dañ mako rangal day melni taxa bo xam dañ mako rangal manam li ngay gis mu ne ko li ngay gis dañ mako rangal te wolif mbolam bindé fi ci dess day melni mom luñ ko wék la diwékuñ ko ñi ci dess wala bok ci cër la buñ ko jox bo xam ci luñ ko joxuñ ko ñi ci dess mu ne ko nak ci la mujjé nak di dugg ci wala bok di diri mbalaan yo xamné mbal yépp mbalaami tedd nga lay doon nga xamné kon gis gis bi señ cheikh diye bab amon ci mom bu doon ko amul confiance bo xam man na baña gis man na xeb bopam sax wané man kat fi ngi may xol aguma fi waye da ko wané ko nak li ngay gis ci man dañ ko def ci man motax ma mëna mel ni ma mel lolu dafa am solo ci nit am nit dañ wax né man nga wayf mu nga wayfa sa bop nu way bu lek ci kenn jappale ca wayfal nga gis ne confiance bu amone ci bopam tam yeg yeg bu amone ci bopam moko mayon mu ñame jël yeen decision mu nek ay decision yo xam bam koy jël ci condition yu jafé lañ ko doon jëlé bobu ku wolu wutone sa bop do ko mëna jël buñ ci tidon rek bi mi jëlé Seigne Touba Ndiarim diko andi Touba ci guddigi ñi ñu jublu ni te bobu Touba bi ne fi occuper rew mi té ku nek xamné xeyna bu seen pexé joon señ bi du ñew fi loolu décision bam koy jël bobu décision bu courageuse la bo xam bu wala bok bu jari la bo xamné ni mu jël ko waye tam ku nek xamné bi mi attaque bi mi song projet ray bi bobat bu du won ko am yek yek ci bopam do ko ñame song ndax ci li histoire liñ ci xamagun gisaguñ kenn nit wala bok menn mbolo mo xamné ni ñoo taxaw né dañuy jël ab ray ci 10 km yi toll nonu jele ko ci barab yobbu ko ci barab nek deggata guñ kenen ku def lu mel nonu ci ay par ay nit xeyna am rew mo koy def te leleg sax rew am ci jafé jafé waye projet bu boy xol bim koy taxawal boba dafa tolok fatratul kasad al iqtisadi moy recession économique wala bok dépression économique manam moy crise bob nga xam amone 1929 japp 30 moy crise mondial bo xamne ni ñi jang libéralisme dañuy xamne luñ ay crise cyclique lañ koy tuddé manam libéralisme day tok at di bo xam bu ko tok il faut crise am et jafé jafé day am ci walu kom kom nit ñi dun jafé jafé mom bi mi jël décision bob bobu ci digënté bobu lañ toll muy sanawat rukut moy recession économique nga xamne bobu nit ñi ñu bari xeyna luñ neewon ngi ji am luñ dundé wala mel non ngay song projet bu ton non lolu amna lu mi tektale ci yeg yegum ci biram waye lolu nak dañuy gis ni comme deug deug rek moy formation bi nga xamne ni jele won nako ci señ bi ndax xeyna mom señ be ko leppal wala bok moko tambalil def ci mom formation bi mu def ci mom ba yenn melokan yi am ci mom gis na ci téré bobu fuñ ci bindine ben bi señ bi don ko am lum koy ni jot limako lu melni japp kay wala yoy xeyna lolu mo seson buntu bi ak la xese ba lamay guddu guddu lama ci teunk rek moy bam ko joxe ba nopi señ bi def ko ne bala nga jeleti dara ci barab nang fa tek la koy wutu lolu nak di bindu bo xamne ni defena ne ñepp war nañ ci mëna jangé lu bare bare kon dañuy gisse mom déparé wut ci ak loxoy neen waye dafa am yobbal bu am solo bo xamne ni mom la am doora mëna soobu ci yoon nga xam ci la jaaroon te lolu tambalé ko ci yar wala bok jang ak melokan yi xamne ni señ mo def moko defon ci mom lolu di leçon bo xamne ni defena ne ñepp war nañ ci jangé moy ñi nga xam ëlëk dañu japp ni ñoo wara jité mbolo yi warna no am formation bu deugër bu mat ndax jité mo gëna jafé ci métier yépp jité mbolo mo ci gëna jafé jité ay doom adama mo ci gëna jafé motax ngir nga nek ci kanam nit ñi laaj na nga jaar ci barab yu bare bare xam experience bare bare am ay noy dund lu bare bare lo xam bis bo nek ci kanam mbolo mi da nga xam na ngay doxale ak ñoom motax señ tuba waxon ci ay mbindam ne ya yuhshuban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal dene won yeen ndaw ñi bu ngeen baña am kërsa ëlëk da ngeen di fexé bala ngeen jëf ngeen xam ba nopi bala ngeen ne ci kanam mbolo ne fek ngeen xam la ngeen wara xam barante kilifa gu ne ci kanam mbolo te xeyna nam waral wax du ko ñame wax lam wara def du ko wara def ndax lam wara xam xamuko lam wara man mënuko bu ko defé lool nak point faible lay doon bo xam day fën ci ak kilifté fam señ bi nak mom loolu gennon na ci mom waye dañu wax ne kilifa dem ngir nga mat la nga doon il faut ak woyef da fay ne ci yow kilifa barang ngir nga mëna jiti mbolo il faut nga woyef woyef gi mi ngi tambulé ci nga nango deglu xalaati ñi ci dess lélegi sax nga nango deglu kulé critique rawata nak ci équipe bi nga xamné ni ñom nga tan ni ñom nga bëgg liggéeyal bu ko défé nga won leen né ñom kenn nga ci ñom té da nga and ak ñom di liggéey bu ko défé ku ci am xalaat da na ko nango génné ku ci am gis gis da na ko nango génné lélegi sax nga jël ab dogal ñu wax la ci ñom la ci seen xalaat man na am nga génné ci compétence bobu dañ koy gis ci minu ci jaar jaaram ci ndim fonké won diisu ak mbolom yakana diwan mouridine bobu ñu tudon légui diisu ak mbolom rek mo taxone mu sos ko waye dañu gis ci ben discoursam mo cey wax loxo ju am solo daf ca tam inni usikum walaw lam akun ahlan lidhalik ghayra anni qaddamtu nafsi daf ne ma ngi len di denk donte nak sax waruma len denk lolou wife te wife lay tektale ma ngi len donte waruma len denk da waye nga len dama tambale ci sama bop motax motax kilifa dafi am solo ci la ngay wax nit ñi nga tambale ko sa bop te la nga bëgg nit ñe neca nga fekk nga jitu len ci motax dañuy wax ne nit ñi mom bo nekké sen kanam te bëgg ñu jaar ci aw yoon jërub ciow lu bari jërub wax ju bari fexel ba ni nga bëgg ñu mel ko rek nga mel ko yott tok sen kanam ñu lay gis bu yagge day melni loléen di wall jang jox nak len koy wall motax kilifa yu bari bari ñom amon nañ wayefuk di mëna jaxaso mbolo mi ñuy di def ñi gis di wax ñi dégg bu ko defé sey melokan bu yagge day rogolat ñew ci ñom benen point bi nga xam tam gëstu kat yi wax nañ ko ne mën ta ñak ci kilifa dañ gis ko ci mom itam moy ak humanité moy ak nité ndax ñu ba dañu japp ne bala nga mëna nek kilifa da ngay nek ku tang xol wala da ngay nakari dret wala da ngay dal nek di ko fo tol di ngay ñëgg wala yu mel non su fekkante nit dafa mel non ñaare lam bëgg réaliser da ko dul mëna réaliser motax iti manam jangat yu bare ba dañu wone ne ki nga xamne ni mo meuna jité mbolo mo ki nga xamne ni ci biir communication dañ ci samonté ni ñim sekkal kat ay nit lañ rawaté nak équipe bi ñom lay liggéey waye tam muy samonté sen wër gu yaram ci walu xel ak xalaat bañ leen tek pression bo xamne ni day dem ba fën ci seeni doxalin motax mom nim doon jëmmalé lool nité gu ngi doon jëmmalé jang nañ ci ñeneen ñoo xam dañuy wax ci biographie Cheikh Mamadou Moustapha ñu ne moom daana wax ne mbooloo ñëpp mën nga leen a sol ci mel ni mbedd waaye nag mbeddum tarange lay doon moo tax nit gars yi dañaa wax bu njëkk in anta akramta alkarima malaktahu ne nit ku baax foo ko terele yaa koy moom moo tax teranga mooy yoon wi nga xam ne nii ci ngay mën a jaar ba mbooloo mi nangul tey ñoom Cheikh Mamadou Moustapha ak ñi bokkaloon ñëpp boo gisee tey mbooloo mi nanguloon leen te ñi ëppoon ci ñoom ñoo leen féetewoon ak mag ci Zahir man naam sax bu dee doolee Zahir jamono yooyu ñoom ñoo leen koppale woon ndax booba ay cheikh yu mag lañ ne seen gannaaw la taxoon ñëpp nangoo wëlbatiku topp seen gannaaw ci seen i melokaan ak seen i doxalin ci la bokkoon moo tax Afkhaan moo jàngale woon ne yonit waxoon ne ko su fekkoon da ngaa tàng xol gaaw mer boo geesoo doo gis kenn doo gis kenn kon nag nooy ak mën a diisoo ak mën a wan yu bëree bari mooy tax mbooloo mi nga mën a nekk seen kanam ñu topp ci sa gannaaw te ñoom nag yàlla mayoon na leen jikko ju mel noonu ñu sell ko seen i mbir kon moom am na jikko yi nga xam ne nii buñ ko tënkee foofu gis nañu yu ci boo ci gis da nga ko mën a ballu ci dundam loolu nag la ko mayoon mooy formation bi nga xam jaaral nañ ko ci dem kiim Sëñ Touba radiallahu anhu itam nag bu ñëwee ci moom ni mu doon jiite moom it dañuy gis ne mën nañ cee def ay tënk yoo xam bu ci nekk mën nañ koo seetluwaat ci mu rogalaat ba ñëw ci ku mel ne Cheikh Mamadou Moustapha ak ñi nga xam ne nii ñoom la seqaloon sëñ bi ci kilifteefu sëñ bi dañ ciy mën a jànge gis-gis bu xóot kilifa gis-gisam dafa war a xóot mooy war naa weesu li nit ñiy xalaat ak li nit ñiy gis la ca gannaaw li nit ñiy xalaat ak li ñuy gis moom la ñuy séntu moom di ko gis loolu nag boo koy xool ci dundu Sëñ Touba radiallahu anhu da nga koy gis ci ni mu doon diggam ak tubaab yi foofu gis-gis bu xóot la fi sëñ bi jëfandikoo mooy ne ñi ma jàmmar loolu kat il faut que ma am stratégie bu may teg wala yoon bu may jaar boo xam ne nii ci laay mën a jàmmarloog ñoom te xam naa ne ñoom bu ma jëlee ngànnaay muy xeex jaaseeg fetal ak yu mel noonu ñoom ñu yor ay char de combat yor ay fetal yu xereñ loolu daanaka maanaam kattan yi wala bëgg doole yoo xam ne nii du toll loolu lay doon moo tax sëñ bi nag teg beneen stratégie boo xam ne nii moo gën a efficace foofu sax nag stratégie yu ngànnaay mooy mu jihaat ci xam-xam ak ci yar defar doom aadama yi maanaam fexe bañ njëkk leen ci xoli nit ñi loola bañ ca dee ba ca biir gis nañ ne boo fekkee defal nga nit ñi ba njëkk leen ci ñoom bàyyi boo nga bàyyi leen keneen dootu leen mën a soppi te loolu moo ëpp efficacité foofu nga jël ngànnaay di jàmmarloo ak ñeneen ñi moo tax tubaab bi sax yeer nañoo yeex nañoo xam loolu fi mu ne ni ñoom àgg nañ ci ñoom dootuñ ëpp ñoom dootuñ jël ngànnaay dem di xeex ngir not am réew waaye ci système éducatif yi njàng ak njàngale mi ci dañuy jaar léegi ba niñ bëgg a noté nit ñi ñu noté ko nit ñi mooy tax dañ lay jaarale ci yoon woo xam ne nii lañ bëggoon def ñoom bu ñëwee yow yàlla koy defal te sax duñ la ko sant fi mu nekk nii tey dee la ngay ci jamono juñ toll da la gis boo xëyoon xëy dal ci génn kilifa gu mag ci kilifa tubaab bi moom sax du tontu ay nit ñoo lay tontu ne la kii nag war a wax ci moom ndax kilifa la nag du sa morom ak yu mel noonu fekk na ñoom loolu dañ koy def ci ñoom léegi ñoom lañ waroon def dañuy former ay nit ñu leen koy defal moo tax sëñ bi xam ne kon xeex ci ngànnaay amul efficacité ndax li nga jël ci doole kan ko jële ci moom ci doole bis bu amee doole da koy nanguwaat loolu te gis nañu ñu bare bari ci ñu jamonante woon ak moom te jàmmarloo woon ak tubaab yi ci ngànnaay ñu ëpp ci ñoom seenu mucc melut nañ ko bëggee woon ñeen ñi suñu borom moo soppaxandiku ci ñoom te ñu bari ci ñoom nag lañ doon woote daanaka léegi lañ cay dégg bëri te sëñ bi nag moom dafay mel ne la mu doon jàngale saa waxee day gis muy gën di yokk loolu kon ci la jàngale ne kon gis-gis bu xóot boobu defe naa ne boo xoolee dundu suñu Modou Moustapha da nga ko ciy gis ci ni mu doon doxe ànd ak mbooloo mi ci yi nga xam doon na ko sos ak doxalin yi nga xam ne nii gis-gis bu xóot boo amoon na ko ci sosuk jumaaji ak yu bëree bari yoo xam xëy na day ñëwaat ci kanam tuuti waaye équilibre maanaam personnalité bu équilibre itam dañ koy gis ci sëñ bi mooy ni mu doon yare nit ñi ak di leen formé wute lool ak lenn ci muta sawi fu ya ko jiitu woon nga gis ne ñoom dañ daan defar ruux nit ki ba mu set wicc waaye yaram yi du mën dara nga xam ñëpp ñoom ci sarax ci lañ daan dund waaye sëñ bi moo ñëw gis ne tasawuf bi ñu war a jàngale dëgg-dëgg mooy tasawuf boo xam ne nii day defar yaramu nit ki ba lam bëgg a def mën ko caa def waaye defar ruux gi ba mu set mel na war a mel mooy nit ki jikkoom day mel na war a mel waaye itam bu waxtu liggéey jotee day mën a liggéey ba mën a sukkandiku ci boppam loolu la ko doon jur mooy fexe ba nit ñi mën a sukkandiku seen bopp mën a demal seen bopp ngir ku leen wër ta sañal bañ leen a sañal ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne nii xëy na bu gën a yaatu ñu mën caa dellu si waaye bi ma ci ëppal solo mooy nga mëna maîtriser sa mbir bop manam mbir yi nga yorok sa bop diko saytu sa bop lolou day liñu sentu ci kilifa kilifa deug na dana denkané waye nak mo war di superviser manam lepp luy dox war na koy xam diko yek la ca wara sop mu koy soppi dogal bañ ci wara jël mu diko ci jël bo delo serigne touba radhiyallahu anhu bo xolé deug mak touba bi fanwer ak ñatt yi nga xam def nako ci deug mak ñom cionoñ ko ci tek lim bari bari ñaare serigne bi dugul ci won kenn serigne bi ñi massa doxale deug mak touba bi mag ñu ñon bari ba boko don wañi do pu ñatt ñatt ño xamne ni xeyna mas na len yoni ci touba bi ñu doxal ko ci ay mission waye mbolam lim don bari bari lepp moko yorolon bopam maîtriser ko diko diko motax mën doona am dérapage wala bok mën doona yak mën doona recc bay recc ay lox waye tam non la amone maîtrise ci personnalité bopam nga xamne du lu mbir lu reere lu tistis du yox yoxi du deltu ganna waye da fay sax ci andak xerenteef gu ma seuk motax kilifa du tit mbir lu reere da nga wara and ak sa sag lolu defna seigne modou mustapha bi da ci jangale leçon bu am solo moy bi seigne bi delu ci boromam yakana bu don kuy tit bis bobu il faut nga tit ndax ku xam seigne touba radhiyallahu anhu dund ak mom ñu ne la delu na ci boromam te nga war ko wutu wara am ay jego yo wara dox bu sa personnel deglu lolol il faut nga tit te bo tité man nga am nga doxal doxali wo xamna ni la cey jiddo du leugani kon am maîtrise sabab moko may mu meuna def yu mel non kon ay melokan ngi non yo xamna ni bu ko teunké fofu man nañ ko tum kon ci né dal seigne mohammedou mustapha mom man nañ ko jappé mu nek njit kilifa go xamna ni roy teef la tambalé ko nak ci ñeuk gi ñeuk wutu serigne touba radhiyallahu anhu muy wutu go xamna ni jël nako ci façon bo xamna ni jafé jafé yu bari amu ci comme ni mi amé ci yenen ki ndax yenn wutu ñen ñi yombul ndax bu fekkon ku melni serigne bi da fay bayiko ñu ne ya koy ñeuk wutu lolu dul yomb kon no cey jotté ba yëngu yëngu du am waye tam bo ci jotté nokoy yoré ba benn jafé jafé du am nga mëna maîtriser mbolo mi lolu mérite bu maga mag la bo xamné ni mom man nan ko jang ci serigne modou mustapha ndax défi bi gënon mag moy wutu serigne touba ndax ko xam étape yi nga xam dañu transition lay doon transition moy jogé ci étape dem ci étape digënté yu bari bari ci le mbir di recc ba ay safaño yu bari bari dugg ci ay jafé jafé yu bari bari daf ci yam lolu nak ci xerenteefam ak melokan mu xeyna wuñ def ci mom motax mu meuna wutu serigne bi te wutu gi amul ben jafé jafé diir bam ko yoré benen jafé jafé buñuy wax ci dugg ci waye so bëggu ñu xam rek wutu état yoy nim étape yoy nimu compliqué jëlul ko melni yaronata ali sallatu wassalam mom yalla ko yoni boole ko nit ñi waye xolal gannaawum bimu fi joggé ñako wutu la ci xew nga gis ne ñiko wutu ndik wutu ñu leen tuddé ñent ñooñu ñett ñepp dañena faat ñom dañena faat manam ñi wutu yaronte bo don xol danaka ñepp dañena faat boy abubakar kesse mom ngay wax ne xeyna mom mo ci faatu gu naturel ñi ci dess dañ leena faat waye waxuma la lool waye xolal fitna yi nga xam juddu na ci seen xew xew yu mel non ci wutu gi rek nga xam ba legi mom julit yi dañuy jangantek fitna yu mel non kon wutu ñenn ñi du lu yomb ku wutu ñenn ñi te jafé jafé amul rek am nga mérite bu maga mag motax amna wenn beuyut wo xamne ni seigne moussa ka moko wax ci samoud mustapha yakarna bu nu ko jangé mom dong meuna teunk wax diñ bëgg wax lim ko waxon ne ko noppek gorek talal ndajor la momi saluma kadior ku laaj mu dox la lay sa mur te masla gantul qarn muy ay jikko yo xamni seigne moussa ka teunk nako ci wenn beuyut te kilifa gum ne ci yaw nak ñepp dañ la nangul mom inshallah ndax ay melokan kon melokan yi fondamental yi nga xamanteni nak day feñ ci beuyru moy nopi kilifa wurtu bari wax waye nopi gina nop tegg nopi gu teggu ci xel moy nga xam kagn nga wara wax ak kagn nga wara nopi bu ne kilifa du bari wax rek nga ne kilifa gu dootu wax kon mbir mu di soti waye tam kilifa xam fum tollu di waxit du soti kon kilifa moy ko xamne ak nopem da koy tegg ci xel su wara yekeuti kat da na ko yekeuti waye nak su wara yekeuti kat dom du do lolou dañ koy sentu ci kilifa ndax ki nga fa bu fekke bari nay wax mom ci bopum bu créer ay problème kon kan moy régler problème ndax fekke yef bi jafé bu amé yow ya ko régler kon yow jafé wër té juddo ci yow lool nak bokku na ci la koy may nga am maîtrise ci say wax ak la ngay déclaration ak yu mel non ya ngay def motax nopi gogu du lu am solo waye nak nopi gu tegu ci xel lay don bi ci dess moy goré ngor dañ koy sent ci kilifa kilifa da fay goré moy nga am reconnaissance ci nit ñi tay ñinga amone demb ak barki demb demb kilif def ñew ci sa loxo ñoñu waru leen fatte waru leen won gannaaw won nga leena jox reconnaissance bu ma seuk donte nak am element yu bes mën ta ñak waye li ñu wax nouvelle majorité barna lu ñax ci kilif def lool moy da ngay ñew nek ci bop kilif def yenen mbolo gis ne lay gat intérêt feñ na fa ñu dag ñew ñoñu bo moytu dañuy ñew ñinga xamone demb ak barki demb ñu écarté leen bu ko defé ñom seen ñar ñu bop nak lañ fay nek bu ko defé dara doot soti motax reconnaissance ñi nga doon andal dem ak barki dem nga xamone len xam seen jikko xam seen melokan bokku na ci ngor kiliftef nga sam lolen motax bo xolé seigne touba radhiyallahu anhu bi mi tag yonenti bi bam yag mu ne aya khadimul mukhtar la tansa sahbahu bo fek na ma ngay ne am yonenti bi may tagat amna ay jambar yu andon ak mom te ñoño kenn waru leena fatte motax ngor ci ñepp lañ ko sent waye nak ci kilifa ci lañ ko gëna sent la ca top moy nango joxe wala bok li nga am nga nang ko bok ak nit ñi lolou tam dañ koy sent ci kilifa manam ke ñu ñoo kilifa day xam masal di xam masal di musle manam day am xam xam ba nopi lam yor mu nang ko bok ak mbolom fini bo gisee tay jambat yu bari leg leg ñen ñi genn sorti di wax yenn ni li ci lu mel non rek lay doon ndax da ngay gis ne dal allah ji bari na te xeyna ñi ci wara jot leg leg duñ ci katan yi wala bok doole yo xamne ni du tollo lay doon motax señ bi nak tek benen stratégie bo xamne ni mo gëna efficace fuf sax nak stratégie ngannaay moy mu jihad ci xam xam ak ci yar defar do ma demay manam fexé bañ jëk leen ci xoli nit ñi loola buñ ci dée ba ci biir gis nañ né bo fekké defal nga nit ñi bu jëk leen ci ñom baye bo nga baye leen keneen doot leen mëna soppi té loolu mo ëpp efficacité fuf nga jël ngannaay di jamarlo ak ñeneen ñi motax tuwa bi sax yeer nañu yeex nañu xam lool fimni ñom ag nañ ci ñom dootuñ jëf ci ñom dootuñ jël ngannaay dem di xex ngir note am rew way ci système éducatif yi jang mak jangale mi ci lañuy jaar légui ba niñ bëgg noté nit ñi ñu noté ko nit ñi moy tax dañ lay jaarale ci yoon wo xamni ni lañ bëggoon def ñom bu ñew yow ya lañ koy defal té sax duñ la ko sante fimni nek ni tay dala ngay ci jamono juñ toll la gis bo xeyon xey dal ci genn kilifa gu mak ci kilifa tuba bi mom sax du tontu ay nit ñoo lay tontu ne ki nak wara wax ci mom ndax kilifa la nak nam du sa morom ak yu mel non fekk na ñom lool dañ koy def ci ñom legi ñom lañ waron def dañuy former ay nit ñu leen koy defal motax señ bi xamne kon xex ci ngannaay amul efficacité ndax li nga jël ci doole kan ko jël ci mom ci doole bis bu amé doole da koy nangu wat lool te gis nañ ñu bare bare ci ñi jamonante won ak mom te jamar lo won tuba bi ci ngannaay ñepp ci ñom seenu mucc melut nañ ko bëgge won ñen ñu suñu borom mo soppaxandiku ci ñom té ñu bari ci ñom nak lañ doon woté danaka légui lañ cey dégg bari té señ bi nak mom da fay melni lam doon jàngalé sa waxé da gis muy gëndi yok lolu kon ci la jàngalé né kon gis bu xoot bobu defé na né bo xolé dunduk señ modou mustapha dang ko ciy gis ci nim doon doxé and ak mbolo mi ci yi nga xam doon nako sos ak doxal yi nga xam ni gis bu xoot bo xamone nako ci sosuk juma ja ak yu bari ba ñom xéne ñëwaat ci kanam tuti waye équilibre manam personnalité bu équilibre tam dañ koy gis ci señ bi moy nim doon yaré nit ñi ak leen formé wouté lool ak lenn ci mutasawifun yeko jitu won nga gis ni ñom dañ daan défar ruh nit ki bam set wicc waye yaram yi du man dara nga xam ñepp ci ñom ci sarax ci lañ daan dundu waye señ bi mo ñew gis ni tasawuf biñu wara jàngal deug deug moy tasawuf bo xamni ni day défar yaramu nit ki ba lam bëgg def man ko ta def waye defar ruh gi bam set mel na wara mel moy nit ki jikkom day mel na wara mel waye tam bu waxtu liggey joté day mëna liggey ba mëna sukkandiku ci bopam lool la ko doon jur moy fexé ba nit ñi mëna sukkandiku seen bop mëna demal seen bop ngir ku leen wërta sañal bañ leena sañal ak yeen yu mel non yo xamni ni xeyna bu gëna yaatu ñu mën ca delis waye bima ci eppal solo moy nga mëna maîtriser sa mbir bop manam mbir yi nga yorok sa bop diko saytu sa bop lolou day liñu sentu ci kilifa deug na dana denkané waye nak mo war di superviser manam lepp luy dox war na koy xam diko yek la ca wara sop mi koy soppi dogal bañ ci wara jël mu diko ci jël bo delo serigne touba radhiyallahu anhu bo xolé deug ma dem ko cheikh amadou safa wenn bay lañ ci jël daf ko ne wa firra min majalisil khuful innal khuful muksirul ufuli da ko ne ngay dawlo man jotaay tiagante manam xet grand place jotaay nga xam da nak dara dafa juddou muné ko nang koy daw ndax tiagante moy jur ak sukh lolu nak wax ju reey la jo xam ni ku jaar le fofu buñ la formé yaakar nañu war nga mëna taxawal lu am solo motax formation bu mu amon nak moko mayon mu am compétence bi am waye tam mu jël khilafa gi te jaarale ko ci façon bo xamné ni wax deug yalla gënaawum tuxal gi jëm ci kenen nekkon na lu yomb lool waye tam mu def ay réalisation yu am solo yo xamné ni def nako ci biir khilafa am ñu mën ta tuddé bi ci ëpp solo moy ni mu wufé won jabot Serigne Touba té lool lañu sétu ci khilafa tay bo gisé ñun ñu naan mak mom ci misal dañuy japp né mak bu momé rak yépp nañ leen topato tek leen ku nek ñi ci wara jang mu jangal leen ñi ci mata liggéey mu wutul leen barab liggéey kay bu dé ñi ci mata dem ko mu wutul leen ku nek fa nga tol dal lam lacc mu jappalé ci ba nga man ko mom nak day melni njabot Serigne Touba gi nangulon nañ ko ne ko ciir bi mu waro taxawé ci ñom taxawé nako ci ñom waye tam ñi ñi tuddé wa bar sax umahatul muridin ñoñu mu amon taxaway bu am solo bu am ci ñom lolu di lu am solo moy ñoñu tam dañ koy sentu ci kilifa muy ay soxna yo xamné ni ñu am mérite lañ ñu mata top tolañ ndax ño xamné ni l'islam dañ ki nga nekkal bu la woné gannaaw ñenti wéré ki fan lañ wax né mo ngoy téñj ñom nak am ñom dañu téñj lu ma 60 ans parce que am ñom ni bi señ bi jégué ñom fi jégué ëpp na juroom ben fi kat té gannaaw señ bi ñom dañ ko téñj bañ ko féké ñoñu nak ay jambar lañ yo xamné ni def na né ku leen taxaw taxaw ngay jambar té nangu nañu sémon saamu taxaway bu won ñom def nako ñi nga xam dañu tollu won ci ay rakam ñété waru na jangit gis nañ ñepp ku nekk mu duggal la ci barab nga jang bañ ko ba dem wuti ay jangale kat yo xam leen indi spécial pour ñu leen di saytu leen jangal ku melni Seigne Habib ak ñu melni ñom mo andi leen kon taxaway bob moy ëpp solo ci njabot li ñi sent ci kilifa moy njabot gi ne ci sa gannaaw ñata mata taxaw nga taxawu leen lolu mom walé na ci awu melakan waye tam gisagne projet bi nga xam moy jumaa yi nga xam Seigne fi la ko bayyi won mu bok ci ñetti ndenkan yi nga xam Seigne wax nañu Seigne bimu fi bayyi ko ñetti ndenkan yu dong la fi bayyi mo don aduk makka ji mu don jumaa ji mu don ab jangukaay nga gis ni aduk makka ji Seigne bi jëgë fi 1927 mu daldi formé délégation 1928 yabal leen ñu dem joxe Seigne juroomel ponk ci l'islam waye tam motali walé yene Seigne Touba di laawon muy délégation bu mak bo xamné ni mo leen wajal ñu dem ñu rañé ci ku melni Seigne Mohamed Samour Fadil rañé ci Mame Cheikh Antar rañé Seigne Bakki Gousse ak leen ci seen njabot ñu dem aj gu siw gog nga xamné ni mom lañ defoon muy yene jo xam Seigne bi moko fa bayiwon mu matul go waye tam daldi songu jumaaji xam nañu biñ koy song waxon nako legi ci digënde bu xat ci lako songé ndax ku ne xam 1929 bu jëm nonu mom ñi ngi doon jor jog ci guerre mondiale première guerre mondiale waye tam ñew ci ané yi nga xam ané récession économique la manam bo jafé jafé kom kom yef yi lamb adna mi kom kom mi taxaw lepp taxaw nga mëna song projet bu tolni projet jumaaji Touba ji lolu tam lu rigay bu reere le waye tam daare tar bi nga xamni sos nako ngir di ci defar nit ñi waye tam di fa liggey mbay lo xamni ni ci lañuy financer projet yi nga xamni ni mom la mouride gi di taxawal lolu di wone yoonu nga am ñoo autosuffisance wala autonomie dala koy may moy nga mëna sukkandiku sa bop ba mëna defar say projet lolu mouride rek ngay gis danaka ñuy taxawal yenn projet te sentu ben ndimbal bi jëge bitim rew wala ndimbal li joge ci état sen man bop lolu ñom ñi ñëk wuut señ bi ñoko jëmb ci señ bi ba tay ñukoy wëyel waye tam nga gis dëkk yu bari nga xamné ni sañ ci lako té bu ci nekk lu melni tax ko wona jog tax ko taxon ko jog nga xamné biñu déllo ci déllu way gis nañ 1914 ak 1941 sañ ci nañ ci lu melni lim fukki dëkk ak ñatt yo xam ci digënté wala donte ëpp nako way digënté bobu rek biñu wañé li fi nekk ci dëkk fukki dëkk ak ñatt la boko don xol tay day melni kon ñaar at yu nekk sañ ci lim dëkk lool nak ci njambar dëgg dëgg mo koy man ndax bo xolé té ñi sant kër sax dafa leen jaxuma lak nak sañ ci ëpp dëkk kon mom jëmangi non joo xam dal liñ mëna roy ci mom bari na liñ mëna jàngé ci mom bari na motax école la waye ñom duñ ay jëm yu xamné ni comme dañu japp rek jëmi doom adama ni motax ñi nga xam japp nañ ñëpp nonol señ bi yitel na leen waye tam xéet wi yitel na leen ligéeyal askan wi yitel na leen japp nañ am nañ ay repère am nañ roy téf yo xam buñ ci délo mën nañu def lo xam dana jariñ nit ñi jariñ askan waye tam nak ñu gëm né sen doxalin yoyé dañ ko war di yok dafa war di évoluer manam dañ ko war di gën di doxal li jamono gën di laaj ñukay gën di bayyi xel motax ay ñi ne ci suñu bop suñu kanam gëm nañ ne di ay kilifa nangu nañ ñi ngi am assumer sen responsabilité baax ba waye gëm nañ ne dal kilifa da fay assumer responsabilité ci orienter nit ñi tek leen ci yoon tek leen ci siratul mustaqim té gis ne drapage yu bari na lool ci jamono ñu toll ni té la dañu dem ba japp ne kilifa sax legi xeyna leneen dafa xew motax kaddu di juk mënta ñak ndax bu kaddu jëgul fu mu wara jëgé dana jëgé fu mu wara jëgé lool nak leneen lay jur kon dal gëm nañ ñeen dundal diiné ji té ban ko dundé loolu mom luñu sentu ci kilifa ak diiné waye tam baña exploiter confiance bi nit ñi am ci sen jërëñul bop waye nga koy jëm ci lo xam da fay jërëñ mbolo mi loolu xamna señu mbacké loolu lañ bëggono tënk ci tambalé ko jotaay bi dila délo kaddu gi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ma sha Allah jërëjëf señu Mamadou Fadal yaakaar naa jotaay bi am na solo lool dafa naa képp ku doon teewlu dolliku nga bu baax a baax ci njàngale moo xam ne mën naa ne amul jël commentaire ndax dafa leer bu ko ne ci mën a jàngale aji jàngale mooy li ngay wax nga wàcc ko ba tolloog niveau bi nga xam ne fi le nit ñi fi seen dégg toll la ndax day tax ñu gën ko mën a jëriñoo xëy na mën nañu bañ a guddal ci commentaire waaye bu ñu ko doon tënk rek ci liñ jàngate ci waxtaan bi seewal soit li nga ko waxee noonu nga xam ne gën naa yaatu jëmm joo xam ne dañ koy xool di ko askan la fenn waaye dañ jàpp ne ab jàngukaay la nga xam ne kon yelloon na lool ak fi jamono toll ak qualité yu bëri yi ne ci moom nga tudd ci am solo jaadu na ñu yaatal gën a yaatal ak xamleem maanaam xamle mooy kan ci bépp barab boo xam ne mënees dafaa jàlle xamle nit koo xam ne des ko war a roy ñu mën jëtëng yit ne seen soit jëmmaloon yoo xam ne ju feeñe fi mu war a feeñe la waaye bi feeñe fi mu war a feeñe itam ñi mu feeñe ci ñoom xam nañ li koy xaar tax ba ñu yar ko ñu jàngal ko ci bi jàng jotee mu jàng lépp loo xam ne lu julit war a jàng la waaye bi yar jotee itam aji yar ji nga xam ne moo ko yar te yar yarkat yëpp di koo xam ne bàyyi ko woon muy doxe coobareem xam ne teg na ko ci yoon ndax lam moom lam na doon doon ëllëg umbutu woon ki ko yar umbu ko woon kon duñ ne loolu da koo yar ngir mu wutu ko waaye doomi julli la joo xam ne dañ ko war a jaar la fi ñu jaar la jullit ñi xëy na am na ca xaas di koo xam ne itam bi maanaam di kilifa koo xam ne it buñ war a jël ci moom exemple la ci anam yëpp ndax amul genn anam ngay jël ci moom koo xam ne da nga koy xeeb doxinam wala nga xeeb ci waxinam wala lu mu def loo xam ne da nga naan bu ko defee woon nangam mu gën a baax kon loolu day tekki dañ naan doomu aadama du mat waaye yàlla dana ko séddee nit dana am ci nit ñi ñoo xam ne mënoo tudd seen manqué ndax dañuy nekk nit yoo xam ne nit valeur lañu nga xam ne seen jëf buñ ne maanaam lépp luñ jëf rek nga mën caa génne ay jàngat yu bare bare yoo xam ne ko amul xel dana ca mën a jëriñoo kon jataay bi am na solo lool buñ commenté xëy na mën naa gën a yàggal jataay bi te mel ne waxtu yi xaw naa cate kon muy jataay boo xam ne dañ koy amaloon ngir waajale ko màggalu Darul Khudus ci taxawaayu comité bi nga xam ne mooy yor organisation màggal gi di amal jataay yi ngir di ko gàttandoo bis boobu ñu koy amal fii kër Soxna Ndeye Mbacke moom Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fatma xam naa bu ñëwee ci kàddoom sëñ Mbacke Diop Khoudar mooy wax ci turam incha allah rabbal kon xam naa dañ koy jox bu fekkee
2: asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo yi ak ziar yi al khalifatul amdil buridin maulana Cheikh Mamadil Muntaha al Basir di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala may ko fanu guddu ànd ak wérgu yaram banaa li mu naal ci lislaam ak yoonu murit meegale yëpp dañaan ko moom di ziare Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadul Mustapha ci jamono jiñ toll di ziare bu baax it booleem kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bu am solo bi nga xam ne ni ko Serigne Mbacke waxee rek jotaay la boo xam ne dañ koy waajalee ñibbi sik Serigne bi ci dëkkam bu tedd bi di Touba di ko waajalee nag ay jotaay xam-xam ci commission bi nga xam ne mooy commission bi jëm ci wàll culture ak communication te Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu Serigne Cheikh Gueye Fatma di ko coordonné ak ci coordination Serigne Cheikh Aliou ci màggal gi nga xam ne moo nekk suñu kanam ñu ci amal ay jataay xam-xam yoo xam ne dañ ko koy waajale jataay nag doonoon juróomi jataay yoo xam ne ñi ci ëpp day laal dunduk Cheikh Mamadou Mustapha wala aw doxinam wala guddigu mag gi tay ji nak ñu jagleelon ko soxna nday mbacke mu serigne cheikh gayna fatma ngir di rafetlu ay taxawayam ci kër gi nga xamne moy kër cheikh mamadou mustapha motax commission bi newon nañ ko ko jaglel tay ji muy jotaay bo xamne serigne fallou bousa hassan moko don def mu don jotaay bu am solo bu am tini mi ngi jëmon ci cheikh mamadou mustapha ni nga xamne non la nekké njit luñ wara mëna roy ci walu ru ci walu économie waye ci walu ni nga xamne non la don jito non la don jité nit ñi ak nim leen don sayto mu téréte ko nak ci anam go am solo lol go xamne melna ne liñ soxla won lepp ci tém bi serigne fallou andi nako ñing koy sante bu baax di sante serigne bakay mi nga xamne moko don modérer jotaay bi liñ ci mëna jàngé rek moy ñu xamne serigne modou mustapha mom dafa am waccay bi nga xamne mom la wara am serigne dako wajal jangal ko yar ko def ci mom li wara nek ci mom tel ko jox ay responsabilité mu yilif ko tela sanji ay dekk tela tagat way ci jëflanté prophète bi yaana mom la doon jëflanté ak ñim jité won waxna ci lu bari bari doyna ci sekk rek ni nga xamne doon la doon diiso ak nit ñi amna daawud doon ko xamne xalaatu bopam rek la ndoxé way daan na diiso ak nit ñi di sotanté ak ñom xalaat waye di saytu nit ñi tamit saytu win wa gëna rafet ba tax Cheikh Ibrahim Diop al-Mashari bam koy tag da wax ne ta'allama anwa'a siyasati mutqana manam xéti politique ak saytu win wi nga xamne mom lañ sayto nit lepp Seigne Modou Mustapha da ko jang waye yemu ci jang ko waye daf ko xarañe kon ñing koy sante bu baax mom Seigne Fallou ci taxawayam di ñaan Yalla borom subhanahu wa ta'ala gën ko deugar deugaral gën ko sam gën ko ar di sante soxna nday ci taxaway bi wax deug yalla momit son na ci lol di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala dajale ñu ci ak ngeureumal serigne bu mag bi kon ñogi jéglu ci cadeau yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bokki julit yi bokki talibi ñi ngi fi ci pencum daru khulus ci kanam kilifa yu teddi wande ci seen digal di yekati ay kaddu nek yo nga xamni kaddu yu nuyo lañ koy tambalé diko jaarale ji khalifa cheikh mamadoul mustapha muy serigne cheikh bombali ak njabotuk serigne modou mustapha gep diko jaglel khalifa bu tedd bi cheikh mamadoul muntaka mom cheikh mamadoul bashir mom khadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam diko ñaanal yalla gëna fekk fanam mu gudd lool te mo and ko wër yalla may ko katan may ko man bayiko ak sagom wane suxotal ñu yeneem ba lepp lu mu bëgg liggéeyal mamam ju tedd ji yalla defal ko tawfiq te mu motliko te ñu andante ko ñu ci doxé yit di nuyu serigne cheikh bombali khalifa serigne mamadoul mustapha ak njabot serigne modou mustapha gep di len ñaanal yalla gëna guddal seenu fan may leenu wër defal len jam wande samal ñu len ba ñoomit lepp luñu mëna luñu yene liggéey seen mam ju tedd yalla defal len tawfiq ñu motaliko te ñu andante ko ñu yëkëte ay kaddu ci kanam serigne abdul hat mi nga xamni ci ndigalul khalifa bi mo jité commission sociale war nañu fego andante ko ak chef de village daru khodous muy serigne cheikh mam say ak délégué de quartier yi mu andal yépp wande buntu keuri jeuwri ñi buntu keuri cheikh mamadoul mustapha yépp di ci ragn nak jambaari cheikh mamadoul mustapha yi muy cheikham yi ñoñu buñ ci tuddé keur serigne daro san jay tuddu ci keur serigne madiba silla day melni tuddu nañu ñépp di ñaanal ñepp tamit yalla may leen katan may leen man yok seen yene ba ñoomit lepp lu nga xamni bëgg nañu ko andante ak seen khalifa yi te di yalla defal leen tawfiq ba ñu motaliko yalla nañ ko yalla defal di yëkëti kaddu yu nga xamni nak dañu koy biral ginnaw bu nga xamé ni jëlé woon nañu ndigal ci khalifa bi di wajjal bis bu tedd bi moy magaluk daru khudus mu xamni la ca jitu ci ay waccay mo doon setal pak bi setal dëkk bi mbedd yi ruq yi biir ëtti kër yi ba mu set wicc ngir bis bu mag bu tedd boobee taalibe yi ak gan yépp bu ñu ñëwee ñu mën a jaamu yàlla ci penc mi jaamu yàlla ga nga xam ni noonu lañ ko bëgge muy mbale mu nga xamni buñu ko yëkëté ci ndigalul sëriñ bi mu jaar ci sëriñ Abdul Hadd mi dañu koy jaarale ci sëriñ Cheikh Abdul Latif mi nga xamni Cheikh Mohamadul Muntaha mu jaarale ndigalam lolé ci Cheikh Mohamadul Bashir mom Cheikh Abdul Khadir sëriñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma nek coordinateuru liggéey bobé mom lañu dénk commission bi nga xamni lepp lu aju ci set ak setal mom lañu ko dénk muy commission assainissement ak nettoyement ba ñuy yëkëti kaddu yi di woté ci ndigalam lañ ko défé wadé ci turum lañ ko jaarale won té gis nañu bañu ko défé yit bokki talibé yi xarit yi ak am gi jamm yi buntu kër Serigne Touba yépp ba ca kër Cheikh Mohamed Lamine Bara mi nga xamni mok Serigne Cheikh Mohamedul Mustafa mom ben lañu seen ñaari ëtt yoyé ben ëtt la kaddu yef noné la fa yeggé won wadé ñom ñëpp nonu lañu génné and ci yéné ji and ci liggéey bi mu dess nak ñeneen ñu nga xamni tamit ganjari Serigne Touba lañu buma tuddé état bi nañu xamni ñi ngi ci biir ndax ay talibé rek ca nek wané buma jaaré ci commune ba yit muy maire commune Touba ci njitul Serigne Abdul Hadka ñom tamit ci njabot gi lañu wané lepp luy jumtukaayu état gis nañu sonajet nim fi taxawé tay muy kurel gi nga xamni ci ministère de l'urbanisme moy direction bi nga xamni mom lañu denk lepp luy saytu mbalit gis nañu taxaway bi nga xamni am nañ ko ci bis bi wayé nak it bokki talibé yi muy transporteur yi suñu mbokk dip taxaway di ganjaruk Serigne Touba muy Touba ci kanam gis nañu ñom tamit niñu taxawé ci liggéey bi kon ñoñé ñëpp Serigne bi néna mi ngi leen di sante cyant gu nga xamni amna fu mu tambuli wande amul fenn fu mu yëm ndax
4: kon nak Cheikh Abdoulaye no ngi delsi wat ñun de di leen xamné jëfëndikaay Serigne Touba rek lañ jëfëndikaay Serigne Mouloud Sarr rek lañ jëfëndikaay ki fi nekkal Serigne Mouloud Sarr rek lañ ñun daal leglu Serigne Touba lu ñëw kër Cheikh Madiba Sall dañ ko fassiyene jëf ndax Serigne Madiba day mbokum ñëpp day mbokum Serigne Mouloud Sarr di mbokum Serigne Mourtala mi jaatu Serigne Touba kon loolu waaye loolu lépp dafa am njariñ li am solo mooy xidma te ci loolu lu ci la bàyyi woon ay bokkam lépp ndax xam nga ne askanu mbaagal doomi soxna lañ waaye loolu lépp xool ko dafa bàyyi njuréel gi bàyyi gudd bag lépp dam lax saayu liggéey Serigne Touba kon ñun loolu ñun ba ilaaji li mu sama duñ jógee ci loolu ñun bu doon dara yi sax nag liggéeyu Serigne Touba Serigne Daru Assane moom fu mu jiitoo ñun daneen jëme waa ko Serigne Daru Assane fu ñu jiitoo ñun daneen jëme ñun ndax ay référence lañ ci liggéeyu Serigne Touba ñu nag ñoom nag démbuloonu barki démb ndax jaxasoo gi daa am ak mbokk am ci biir te itam roy lu baax wañu dara yonente bi àlla yi salatu wasalaam fekkunu ko fi waaye ay xise fekk na ak jaar lan fekk yoo lan dégg yoo xam ni loolu ku son ku moo la sonal Serigne Touba xaadim lu ñëw ne man mu jaddi la dama ñëw yeesal diine yonente bi àlla yi alayhi salatu wasalaam ñu jaayante ak moom nit na su waxee bañ dikko da ko war a fasiyene jëf bañ gis ko looloo war a suñ coono bii sun tey ak ëllëg lan bëgg mu jag àdduna ak alaxira kon loolu Cheikh Abdoulaye tam noonu la ko yónne ci kilifa yi xam ne la fi nekkoon moom jógu fi ñun Serigne Touba rek lañ fi nekkal Serigne Mouloud Sarr rek lañ fi nekkal ba ci yéen ñi fi nekkal Serigne Touba yéen rek lañ fi nekkal kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin donc bi nga xamee ñun daal ndigal la ñuy dig Serigne Dane Mouhamadane mi ñu nekk ci bunt bi ne ndigal lay dig jaaral na ko ci rekam kaddu ku bëgg dara ci Serigne Mariwel bàyyi nga jaar ci bàyyi Serigne Mbacke Sylla mooy jëwriñ ji ndax mooma woo ne moon nañ daan doxee dem ak barki dem say mag ak sa yëpp nga waaye ñëpp àndandoo ñu nañ jiital la ci ëttu Cheikh Madiba Sall ci liggéeyu Serigne Touba bi ba ci mbale mag mi itam noonu lañ ci jiitoo yàlla noonu fi yàlla bàyyi nangu gën fi yàgg lool ba mission bi nangu ma gën ko mën a dox baax a baax a baax say blaat nga yàgg fay ñëw yàgg noo yeewi ndax say mag dañ laa wóolu ba teg la fii kon loola loo nu mënta mel yow nga doolee gën a lax saay gën a góorgóorluwaat ñu ànd liggéeyu Serigne Touba bi rek gis nga xuloo ngaaye fu mu amee rek ñi am na ñoo xam ne la ñuy wax du dëgg ci ñoom waaye ginnaaw Serigne Touba rek la ñuy wër dara mën na ci bañ a am lu jëf leen ñu jëf bàyyi leen ñu jëf ñun bëri ñëwee ba léegi ci ndigal la ñuy dox Serigne Cheikh Ndiaye la ñu booleel ànd ak bàyyi Serigne Diop mii fu ñu ne dem leen ñu def dem nañ fii ba kuy mbind lan fa waroon def lépp def nañ ko lépp di dàkk bëgg Serigne Mouloud Sarr ndax nee nañ dañoo simlaas ñaari kër yi dootu ñaari kër benn kër la looloo nag dañoo bokk ci ñi koy dundal waaye doon bokk ci koy tàggale kon daal Mbacké loolu moom kaddu yoo xam ne bàyyi goo ne ci Serigne Mouhamadane jaar ci Serigne bàyyi Serigne Mbacke Sylla moom Serigne Madiba boo ci Serigne Abdourahmane ak ci Serigne Bassirou ma ci man mii fi nekk mi liñ fi nekkal am na ñoom ak sa waaye nekkuñu waaye man maa leen fi nekk rek maa leen fi représenté.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Serigne Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu ci kaddu gu bàyyikoo ci Serigne Cheikh Ndiaye
4: mi ngi lay nuyu bu baax te di la nuyu te di la sant te di la gërëm nuyu bu bàyyikoo ci jëwrinam Serigne Abdul Khadir Ndiaye ak mboolem njabatu ko Serigne Dadou Assane gépp jaar ko ci jëwrinam Serigne Moustapha Ibnu Serigne Abdourahim ak Serigne Moustapha Diobe Ndiaye ak mboolem kilifa yi nga xam ne si ni seq nañ liggéey bi jaar ci Serigne Ibrahima mi nga xam ne si ni mooy porte parole kër gi Serigne Cheikh nee na mi ngi leen nuyu bu baax te di leen sant te di leen gërëm ci teewaay kilifaam yooyu yi nga xam ne ñoo ko fi teewal ñu wax ne bi ndigal li ñëwee jaar na ci Serigne Abdou Khadir mu jotali ko njaboot gi jaarale ko ci Serigne Moustapha mi nga xam ne si ni mooy jëwriñ gi ñu séddale ko ci mbooleem buntu kër yi buntu kër yi Serigne Dara Assane yépp nag ñëpp teewse nanu góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa yaa ngi nii rakk yaa ngi nii njaboot gaa ngi nii mbooleem buntu kër yi nga xam ne si nii ñoo làngoog Serigne Dadou Assane Serigne bi ñëpp teew nanu wax na ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di sant njaboot gi di sant dong yi di sant soxna yi ci turu jëwriñ ji nga xam ne si nit mooy njiital Cheikh yi de Serigne Moustapha Diobe wax na ne mi ngi teew nuyu mboolem kilifa yi fi teew yépp ak fa waaye man di nekk buntu kër yi Cheikh si si nga xam ne si ni ña nekk ci Dodo Khodous buñ ci jiitalee waa ka Serigne Madiba Sele ñi nga xam ne si ni teew si nañu ca Serigne Aliou doon wax ci ñoom dana mën a yóbbaale mboolem kaddu gi Serigne Cheikh Diop Mokhtar mi nga xam ne si ni moo fi teewal Cheikh si dana mën a yóbbaale ñëpp ak mboolem buntu kër yi Cheikh si waa ka Serigne Ridial Baye Fall yi ñëpp teew si nañu Serigne Moustapha wax na ne mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm bi ndigal li ñëweet soññ nañ mboolem buntu kilifa yépp ñëpp teew si nañu teewaay bu rafet def ci tawfiix bu baax a baax a baax def ci taxawaay ak yëngatu Serigne bi nee na loolu mi ngi la koy seereel mbooloo mi nag bari na waaye mënoon naa gën a bari ndax dañoo am jëwriñ joo xam ne si ni dafa nekkoon ci kër Serigne Dadou Assane doon liggéey ci bànqaasu Serigne Dadou Assane àndoon ak Serigne Abdoul Wudóot ba wàccub liggéey muy Serigne Kodde Ndiaye moom yi ca lañ nekkoon doon ca taxawu ba jébbal ko boromam waaye mbooloo mi mën naa ëpp lii waaye Serigne bi wax na ne Dadou Khodous day Serigne Dadou Assane moo ko séddoo ba lépp lu fi ñëw taxawaay nañu takk seen laqa takk seen ndigg taxam na ñoo ko moom bu ñu tudd Touba bu ñu tudd Serigne Touba Serigne Dadou Assane mi ngi ci gannaawam ak mboolem Cheikh si fi ñëkk ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw Serigne bi nee mi ngi leen di sant te di leen gërëm diine ba nga xam ne si nit ñëw si nañ ci suba ba tey kenn noppaluwut muy góor muy jigéen muy mag mu ndaw ànd koo jëwriñ liggéey yi nga xam ne si ni ñëw nañ fi buñ ci tuddee Serigne Mame Dame ak Serigne Mame Mbaye ak mbooleem ñi nga xam ne si ni ànd nañ ko Serigne Ousmane Ndiaye ak Serigne ñëpp a ngi fi waa ko Serigne Dadou Assane ñëpp teew si nañu nga xam ne daal liggéey bi ànd nañ koog yow taxawaay bi taxaw ci bu rafet rafet boo xam ne si ni yàlla rek lañ koy seereel nee naa liggéey boobot mi ngi la ci ñaan yow mi nga xam ne si ni yow lay fi teew ak Serigne Ousmane mi nga xam ne si moo fi teewal Serigne bi lépp luñ ci jëf lépp luñ ci liggéey ñu addi yàlla ko Serigne Touba ak Cheikh Modou Moustapha ndax ñoom day seen yëngatu ak lépp Serigne Touba ko moom la Serigne Touba waxoon Cheikh Modou Moustapha waxoon ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon hayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati maa sayidina alayhi salaatu wa salaam sama njaboot ak sama yëngu ak sama dal yépp jëbbal naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Abdou Khadir nee na njabootuk Serigne Dadou Assane gépp seenu yëngatu ak seen doole ak seen njaboot jëbbal nañ ko Cheikh Modou Moustapha bés na ko tey wax na tamit nga ñaanal leen bu baax ndax matériel Serigne Touba lañu nangu nañ ko si suñu waajur Serigne Mbacke Fatou Sylla mu wax ne day matériel day kenn ku ci nekk da ngaa war a takk sa ndigg defar say bagage ba saa soo xamante si ni dégg nga ndigal bu boobaa nga jëfee say matériel mu wax ne nag njabootuk Serigne Dadou Assane njabootuk Cheikh Modou Moustapha lañu relation bi nga xam ne si nit mi ngi dox ci diggante Serigne Dadou Assane ak Serigne Madiba Sylla ñu ngi koy feddaluwaat bu baax a baax a baax ndax ñaari kàngam la ni ñaari jëwriñ yoo xam ne si nii dañoo àndoon ak suñu maam ja Serigne Mbaye Fallo àndoon ak suñu maam ja Serigne Dadou Assane kenn ku ci nekk xam nañ ni fu liggéey bi sosoo waa ka Serigne Dadou Assane ak waa ka Serigne Madiba Sylla ñoo bokk liggéey booba loola nag Serigne bi nee na mi ngi koy sant bu baax te lël ci gërëm di ci ñaane saa borom defal ci tawfeex nee naat mi ngi ñaanal mboolem rajo yi nga xam ne si nii ak sëni bi ci turu Serigne Cheikh Mame Seye mbooleem rajo yi nga xam ne si ni ñëw na fi di yaatal liggéey bi yàlla na ko saa borom defal leen ci tawfeex ak xéewal ak wér ak jàmm ba lepp li nga xamne ci ni yene lañ ko leggel yalla ak yoonent bi serigne touba yalla sa borom defal lañ ci ndawal serigne touba neena serigne bi neen mi ngi sant bu baax di gërem di ñaan sa borom defal ñu ci fex wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: mamata wal
7: lo neex rek la man rek def
6: wa wa wa
7: man
6: rek bismillah
7: mo man rek def yow ga yay wax
6: ba kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mangi len di nuyu yen ñep kilifa yi fi tew yi yep du jar ma ci jaarat ndax liñu wara wax lepp ci leral Allah ñang mi jëk wax waxna lepp li ci desit li alusi la wax ak li wa daru njaay wax leer na nañ yakanaal ñep deg ngeen ko legi nak mangi len di wax ci turu señ abdullah mi nga xamni mo fi tewal seigne ousmane gaynde fatma mi nga xamni mo jité diwanul mouridina ta diwanul mouridina nak mo ëmbu dayrey daru khudous yépp ben bu ci nek ci yaangi ci diwanul mouridina kon nak te dar yoyu de ñepp seeni mbolé ñew nañ fi fi lañ yendo ak nun ci liggéey bi te xam ni len seigne ousmane xamé nan len xamé nun ñi ndax noko and ak lepp di len santi tam ci tourou seigne cheikh mbacke madina mi nga xamni moy khalifa seigne mohamed mustafa ak daru khudous ak tam guy mind di len nuyu ci tourou ki nga xamni ni ñun ñep moy sun lepp moy cheikh muntaka al bashir mi nga xamni ni magal gi ñuy def ba tax ñuy def set setal bi kenn jitu ko ci ku na xamna ni li bañ diko démé diko wax seigne cheikh lappé mi ko fi nekkal ku ne xamna ni lam wax ci kanam ñi seigne cheikh ndjay yoni won ca mom lepp mané nako wax fi waye da ko jëru ngeen xamni seigne lat mi moy leppi seigne ousmane moy leppi tam daru khudous ndax diwan bi ñu nek ak mbolo mi ñu nek mom mi mo jité lepp luy social and ko nak ay kangam yo xamni ni ñom ñep dañu téwut fi waye lepp nak noko and ngeen xamni seigne lat mi ñu koy sante bu baaxa baax ci taxaw bi mu taxaw ci kilifa am yoyu nga xamni manan nañ fe baña ñew te lepp dana aw ci yoon ngeen xamni seigne lat begna waye nu ñi ñu boole ak momit ñukoy and ak mom begna mbolo mi fi téwit ñun ñep begna ku ne xamna ni liggey bi doon liggey ta ngir yalla dong tax dara roxuko worna ma ni lan ci amé du leer nañi day doon ndax li seigne mohamed moussa moko jëk ka defal bopam man nañi tuddu sax tur ya nga xamni ni ñom la doon andal diko wax waye jëruko waye ñu bari xamnañ ko ku ne xamna ni ku tolni seigne moussa ba gay ku ne xamna ni man nañ ci wax lu bari ci mom ca loolu da ko téwé won ak ñeneen waye nak nun alhamdulillahi rabbil alamin bin amé tawfiq ji ndax kat li yombut lu bax lo xamni ni wor na ni lang cey amé dana la leer nañ ni dara du ci yaq lolou lañu yalla defal tay kon nak ñoy sant ñep ci tour seigne abdullah mi di sant ñep ci tour seigne ousmane gaynde fatma di sant ñep ci tour seigne cheikh madina di sant ñep itam ci tour seigne muntaka bashir mi nga xamni ni daru khudous moy leppam ku ne xam na ni bis bi bam fi toge ba legi ni nu koy bagale la koy magale tay diko soñe lol nak day ayu ñu xamal ko nit ñi bu baax ñu xam ni seigne muntaka mom mënu ñu ko fay nun ñep nan ma sé diko ñaanal mu yag fi tewet di ñaanal seigne ci madina mi bi mu toge ku ne lam wax deg na dajale na daru khudous ak guy mbind dajale cheikh sepp dajale ñep wax ak ñom te lim wax ak ñom dara soppi ko wul la wax nun ñep nak nañ gor gorlu ta fasi jam te li bañ ko tiaxane tay kenn ku ne na ci def lu man lu ci way man nakoy def ndax sesal bisub touba bi de ku ne xamna ni ci seigne mohamed moussa lim ci wax ñepp xam nañ ko ñu bari bok xam nañ ko la ko bëgg xam nak boy bo nga laaj borom xam xam yi ñi doon wax de kenn ku ne man na ci wax lu bare kon nak Allah ñi ngi lay sante bu baax ñi ngi sante maire bu baax ndax maire de wax deug yalla li mu def ku ne xam na ni moom dong lañ sent ci moom ci daru khudous ndax daru khudous day
8: ah dafa yag ak ñom de tay Seigne Ahmadou Moustar mi fi neen de jappale na ko jappale go xamni xamna ni mom la feñal tay ji ndax ku re xamna ni mo doonon leppam mo doonon ay ko ab conseil bu mak mo doonon daru xudit moy leppam Abdoulaye Ka sant na yalla lol bi mu jaxoso ak wa daru xudon ni

0: ben sunu mbokum julit mo xamne ca kess dafa ma doli te bokku ci yoon wi rusi diwanul mouride bi alaji maburi wad ma jita dair serigne mbake man na ba fa ne moko yoron diko jaay mu gis ko bolok bangi def ñaar fukki rusi ak juroom ñaari rusi la ci jaay mu dess fukki rusi ak juroom ñet mu gis ko ne ko man xol photo bi rek ne ko man de jëm ji ni mako soppé buñ ko xamé won wallahi lasim te bokul ci yoon wi ne ko rusi li moy mu ne ko li le moy kurel gi nga xamné mom li nga gis ñu bind ci muy diwanul murdina tur woowu moko joxé won mo waral serigne ahmadul mukhtar mi ko fi nekkal tuddé kurel gi diwanul murdina mu ne ko rusi ñaata la mu ne ko ben bu ci ne 1680 ñet témer ak fanwer juroom ben mu ne ko jox ma yépp mu boole fukki rusi ak juroom ñet yépp jënd ko te bokul ci yoon wi te ne ko at mu jot na ci am koko kon doli nañu loolu rek la ñuy wut nak bëgg fasiyene sax ci li nga xamne mom moy bëgg cheikh moustapha bobu ba la nga xamne mom la waxone ne fi defulen ko nek ben ci len taxal nek ben ci lay ne ba ngeen nek ben ma dor leena defar defaram goge mom lañuy wut babu fiñ tollu lo fi taxaw ñu tuddu askan la ko cheikh moustapha lepp lañ ci jublu rek moy don ben kon mbacke nongi taxawal fofu suñu kaddu di la wax dal ne mbolom njabotou cheikh moustapha gi yep bo delo ci serigne bi ngane ko ñep bokk yi cheikh yi talibi ñom ñep dajalo nañu fop seen jëm yi jëbël ko ndax moy cheikh moustapha tay fasiyene manam di deglu ndigalam di fasiyene yit duñu gis ci lenn lu muy téré lool dal nang ko séral tal ñun ñi di nga xamne lu mu gatt mbolo mi am nañ ci ñeen fukkat amna luñ ci xam no ngi jéggulu ñëpp nak ci wax ji lu ci dëng rek ñen xamne sama matadi la waye lañ jublu won wax rek moy lepp rek moy la mbolo mi sakku wona wax wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi dawir ridwani wa tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juliti bokki talibey no ngi len di nuyu te di len ziar di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi cheikh muhammadul muntaka mi ñaan sun borom guddal aw fanam te weral ay cërem te motuli yeneem di barakatu cheikh al khadim di ziaré bu baax jawri ñam ji ko nekkal fi ci darul quddus di serigne cheikh mbacke madina yalla nonu sun borom won ki manu gundu fan ci jëmam ba liko mag ñi baye mu di ko sam yalla bu ci dara soot barakat cheikh al khadim di ziaré bu baax baax kilifa gi ko téwal ci jotaay bi di serigne cheikh mbacke gaynde mom serigne mbacke madina di ñaan sun borom gattandu len ak tawfiqam ba yene ji ñu am ci dundal ak sam ndonal mag ñi sun borom defal len ci lu kawé ndort bi barakat cheikh al khadim di ziaré mbolem bokki talibé yi nek ci jotaay bi ak ñi dégg sunu kaddu di ñaanal ñepp yermandé sun borom ak ñu jéggalam barkep serigne touba di jotali rek ay information doro wax lu jëm ci ziar bi té moy fondation cheikh mohamed lamine bara lu guy mbind tew ci nañ ci jotaay bi and ak liggey bi fondation cheikh mohamedul mustafa té serigne mustafa mbacke mom serigne fallou serigne moussa jité ko ñomit ñu ngi ci biir jotaay bi liggey bi nga xamanteni nit mo jëm ci waccayu magal daru khuddus gi muy njangum khasida mi daan am ci jakka ji nga xamni tay lay tambalé ba aljuma guddi gu jot ay kurel di fi ñew di jang te diwanul muridina ci njitol seigne ousmane diko saytu lola ñu ngi koy fatali bu baax seigne khadim cisse mo yor ndialum njangama waye lu jëm ci saytu

0: nek ci barabba ci teranga yi war ci ñom seigne ousmane dako denk fondation cheikh mohammedoul moustapha bi muy seigne moustapha fallou ngir ñu taxawé ko lolu itam ci yaatal liggey bi rek la bok nga xamé ni liggey bi day dox te ci loxoy goné yi la jëm ñu bëgg leena téla toqi tél leena yan bañ xam ni ci seeni loxo la jëm ndax seigne moussa dafa daan wax ni li ngeen yor tél leena xamal goné yi li leen ci lañ bok mbub bu la wóoré ni dang ko sol doko tilimal ndax dang ko sol wax boko tilimalé foot ko dana la doy soxla motax lolou ñu ngi koy fatali bu baakha baax di fatali itam ni cérémonie religieuse bi aju ci magaluk daru khudus ren gaawu lañ koy def gannaaw takusan lolou itam dañ bañ dara meejju ci bisba bisu magal gi guddi la guddi gi lañ soxla li tambalé timis ba jant bi fenk lolou la seigne moussa wote te lolou bëgguñu dara duggu ci lu wote ak leenu borom joxoñu motax cérémonie bi samné lañ koy def bu né suba la magal seigne bang koy fatali bok yépp lolou na xaruñu ci gan wa dëkk bi lañ ci xaar ndax lamuy wax itam xeyna gan ñi dañ ko yobalé waye dëkk bi la concerné muy worma jiñ wara nekk ak seigne touba ak li taxoon sun mam yi gadda yu fekk seigne bi lolou rek lañu fatalante lolou ñu koy bayyi lu xel bu baaxa baax su noppé nak setati seigne moussa yi am nañ ab conférence bo xamni ñomit fas nañ ko yéné def ci guddigi mu jëm fajar lolu itam ñu koy fatali mbolem bokk yi lolu ay information la yo xamanteni ni dafa aju ci magal gi te ñu war ko xam yobale ko te it sun wal na ci ñu war ko taxawé kon no ngi sante bu baax kon bokk yi no ngi sante yalla bu baaxa baax di sante jeewri ñam ji nga xamanteni mo fi nekkal cheikh mohammedoul moustapha nek ci kanamu njabot gi di serigne cheikh mbacke madina ci melokan wi nga xamanteni mom la ko sun borom bindé nu fekk ko ci nu dañu judd fekk ko mel ni mu mel mu doon sunu jawri ñi ci kër gi ndax ay baay yu fi nekkon ba tay yalla dogal mu doon jawri ñi kër gi nuy sant yalla bu baaxa baax ci melokan wo wi ko sun borom melal di ci sant sun borom yi itam ndax sey blat day wax ni nit lu mu fekk ci kilifa am lolay sansam te nun bu fekkonte ni ab tegg la dañuy wax ni cër bëgg na doon ñoko teggi ndax jaamu yalla la bu nango ak jaam ab julit la bu rafetal ak julitam talibeb seigne touba la bu ko gëm te doy lok ku yene ñepp jamm la nit ku jambure la ku gattal ab tankam la ku gattal awla miñam la lolu man nañ ko sédé ñun ñepp lolu lañ xam ci mom di sante bu baaxa baax itam rakam yi nga xamanteni ni ñoo top ci mom te nangu kiliftef tax bëggu ñoo doon dara feñu ñi ci dara kenn gisulen fenn kenn xamu len ci dara ñu bari seeni tour lañuy dégg way xamu ñu len ci jëm te nango topé rek leen ko yobbe té loolu aw sas la wo xam dañ ko fe fek kon señ bi no ngi len di ñaanal bu baaxa baax di am bekté di gëna gor gor lu wat di fet di lu wat sunu la xasay ngir yoon wi ngeen no wat ñu len jaar jaar ndax kër gi mom cheikh mohammedoul moustapha mi ko sañ ci bam démé ba ñaaw ñott ci bopam xamné ab liggé matna dafa wét ak señ cheikh mbacké niko aduna soppi ko la baxo té aduna dana soppi ko ma bëgg bu aduna soppi ko nga jitu señ top ci yow ndax dang ko man señ cheikh niko dana ko man mu wéte ak seigne mbacke madina niko aduna dana soppi ko te soppi ko la baxo ma bëgg bu aduna soppi ko cheikh jitu seigne nga top ci mom ndax dang ko man mu niko dana ko man mu woat len ñom ñaar ni len lama don kenn kenn ak yeen la bëgg nu waso ko aduna dana soppi ko te soppi ko la baxo ma bëgg bu aduna soppi ko cheikh nga jitu seigne top ci yow bu ëllëgé ku ci wara top yalla xamna ndax da ngeen ko man ñu niko danañ ko man mu ne len kenn ku nek ci yeen defal na la lo xamni man nga tok beru do gis sa morom te duté sa aduna di jak waye bu ngeen ko defé sagalu len seigne touba sigalu len dama bëgg gën andute yalla tax lu fi nek nekkal fi ñepp and bo be nak wan ngeen ñu ci lu kawé suñu ñott wan ngeen ci lo xamanteni ni ëpp na suñu xel te bu ñu royé ci yeen duñu jom motax kër gi kurel yi bari na teni yi bari na waye lool lepp te tekki wut ak takaliko ak am ab and rek lay tek ndax jëm rek la jëm loxo da ciane tank na ca bop na ca bet na ca waye teewut buñ ne jëm ji tudale na ñepp seigne moussa nu ëmb nu ñepp ben jëmukaay bobu rek la nam te no ngi sante yalla bu baaxa baax kon no ngi sante bu baaxa baaxa baaxa baax ci cër bi nga xamanteni ni mom la nu sun borom defal ngi ci sante yalla bu baax di fatali bokk yi ci wacc waccay jëm ci bis bo xamanteni ni bis bu ñu tollu amut ci yoon wi bis bu ñu tollu amut ci l'islam ji ndax bes bi kim tollu nonu ci mom kenn kep la ci yalla muy seigne touba serigne bi la sun borom sok mu melal ko nim ko melal amul kokoy tekkalel ci ñiko wessu amul kokoy tekkalel ci ñim jamonontel ñey ñew gannaawum ko melni seigne touba neeku ci téméré yonent jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent yi yalla wacc ci kaw suuf seenu nit ku melni seigne touba neewu ci kon bis bi ben dong la wara don ben bis la amul bis buñ koy natalel amul buñ koy gam gamlel bis la bo xamanteni ni kuko sam xel nangul wala sa xam xam mayulako sa jikko la mo la ci genné waye du tek sub diiné du xam xam bu la sun borom sop raw munta nak du xam xamu diiné du la kon warna bayyi xel bu baakha baax bis la bo xamni dal seigne Moussa néna yitté ju jar bañan bañ fe finance yalla sakku nit nak man nako wutal bopam waye yitté ju jar baña fanane ci Touba goudi 20 Muharram sun borom sakku ko goudi goga nak fep fu ko way deug warna jaral sol dalli weñ di dox ba fu mu xare donte agoy sun borom xamna sa yene te dana ko metti kon nogi soñ ñep di fatali ñep di fedeli wat sunu laxasay nak di gëna jaaju wat di topé topé gi tam nak ci kaw ab joxoñ rek lañ koy tek muy borom kër gi neena seigne touba ma jur deg na ngeureumam waye juuba ma doy kanen ku jema laqto lanen japp ne war nga ca mëna jaar ba potoxlu ba jall sa xel ak sa xalat nga ci jëfëndiko waye jëfëndiko ndigal waxon na sun mami ni len kep ku ngeen mën ta jaamulo yalla mën leena tax mu leggel yalla na ngeen téla genn ci mom ñi ñu top fofu rek lañ ne seigne cheikh ahmad ne bobu joxoñ lañu joxoñ seigne touba rek lañu won bañ na ba nangul kenn ku fi ami talibi ku dul seigne touba melnum seigne touba rek ku fi ami talibi liñu digge ci talibi yep seigne touba kep ko man non yi ci dess ñep ay jeewreñ lañ yu sappé ci gannaaw Seigne Touba té loolu lañu wan mom lañu joxoñ waxtu wu ci nek loolu modi bëggum te bëgg nañu xam ko té bayiko xel aljana moy li gëna tedd li gëna mag ci li sun borom di téralé al abrar innal abrar la fi na'im képp ku yaakar ni war nga ko mëna jënd ci ñeeg gu yomb xamoo li ngay wut nañu jëma soppi ko bu baaxa baax té sax ci jaamu yalla té sax ci ak njub té bayyi yalla xel sun borom dara sofu dara obligé wu du bay fa lu kenn ba fu la neex ngay xey te lim wax du soppi ko kon no ngi fedd li wat sunu la xasay di gëna ñaan nak tay ñaan talib yepp nu massé ñaan sun sang seenu sun borom bolel sun borom guddal seen fant wëral seen ciir te motul seen yene yalla bu nu yalla jeppi ci ñaan ci yeen wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli yi bokki talibé ñogi leen di nuyu ci turu serigne cheikh mbacke madina am mbekté mu yaatu ci téway ci jotaay bo xamné jotaay buñu min la muy jotaay njabotu cheikh mohammed mustafa njabotou cheikh mohammedou mustapha fuñ fi mëna nek ñu dajalo ba doon ak kurel njabot gogé ñoo fi dajé tay ci ndigal lo xamné sëriñ bi dafa fekkon ay way juram def ko fi sëriñ bi nak soosu fi dara waye fas yéné na sam seen na sam li mu fekk te muy lu fi yag ndax bu kenn fatte wut ne cheikh mohammedou mustapha bam fi joge ak legi mat na juroom ñett fukki at ak lu top kon koko ñabot gam bayyi won ñu samal ko ginaawam ba ak si fi mu tollu dara rap ci dara rafu ci dara naxu ci kon ñi ko yoron jambar lañ te ñi andalon itam ay gor lañ kon gor yoyé rek ño gujur ñi fi nek kon señ baangi di len fatali ne bis bi ñu jëm de sunu way juru fi nekkon don ko fatale ci bis bi na ñepp xamne ku fi joge ba bañu ag ci bis ba sey yitte yep nang ko yeesal fedd liko jëme ko ci lu jagal bis boba ndax bis la bo xamne cheikh mohammedou mustapha mi ko taxawé won bam koy taxawé ay nit la andalon bam fi jogé ba tay itam aw nit la fi bayyi ñu diko taxawé kon buñ mujjé pousso bi mu rër na ñepp gor gorlu ci farlu ci ci taxaw ci té rafétal ko dañ baye xel or may sëriñ bi ci dëkk bi loola bum ñaaj mukk fu mëna ñaaja fu mëna doon bum doon kër Cheikh Mamadou Moustapha ndax bu ñaajoon kon lepp ñaaj té fexé won na ba lepp jak kon ñi fi nek itam nañ baye xel té loolé kon sëriñ baangi sant ñepp di leen gëreem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadil amin sayyidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi sawiran wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi rawatene mbokki talibe ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokel tambale ci nuyu bi ziar bi nak cheikh mamadou muntaha diko ñaan yalla gën ko fa yagal lool gën ko wëral way diko ñaan seigne cheikh mbake madina mam mi nga xamni mo tok ci buntu ko cheikh mustapha ak mbol ñebul cheikh mustapha gep ak mbolem julit yep suñu jé suñu jotaay bi nak mu bok ci lenn ci jotaay yi nga xamni commission bi nga xamni mo yor lepp luy walu ci éducation culture ak communication ci magalu hisrun muharram jotaay yi ñi def ngir diko waccaye ngir diko laytaaye magal gi bi nak don ci ben bo xamni bi kon mom lañu def inshallah ñu ngi def fi nak fi barbu tedd bi di beyti ñu fess ko ñu xek nak kenn ko xamni bi xeyna nekkatu ku ñu présenter ci yoon wi rawati nak fi ci barab bi mel nak tém biñ tan ngir fass ci ni waxtaan ak mom moy cheikh mamadou moustapha karim mi nga xamni mo jëk wor cheikh khadim ginaa bi cheikh khadim joggé yi nga xamni réaliser nako ci yoonu mouride muy luñu ma tek beut wayet ak lén ci jafé jafé yi nga xamni nekkon na ci kanamam mu fexé ba jafé jafé yoyé mu jall wayet mu réaliser li nga xamni mom lañ ko denkané won kon tombo bobu mom seigne ahmadou inshallah fassiyene ñew ak ñun inshallah bu ko ray buñu noppé nak ñu door ñew ci balen bu ci top seigne ahmadou bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi dhawir ridwani wat tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juliti bokki talibi no ngi len di nuyu te di len ziar jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yon bi cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sun borom guddal aw fanam te weral ay ciirem ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndort barakat cheikhul khadim di ziaré bu baax jawri ñam ji ko nekkal fi serigne cheikh mbake madina di ziaré bu baax mom mi nga xamanteni ni tay mo toge jotaayub cheikh muhammadul mustafa muy seet bi jëk wootu serigne modou ci jotaay bi di ñaan sun borom wonu ke manu gudd fan ci jëmmam ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam barakat cheikhul khadim ñu nekk fi tay ci kër gi tuddu darul khudus di gentup serigne touba bo xamanteni ni cheikh muhammadul mustafa moko sañ ci gannaawum diko dundal ba njabot gim fi baye gannaawum diko ci wootu ba tay mu aksi ci jotaay bi serigne cheikh mbake madina toge mu nek ci waccayu magalu 20 muharram di bis bo xamanteni ni serigne touba lañ koy defal touba it lañ koy defé njabotuk darul khudusit ñoko jité ci kilifté fu kifi nekkal serigne touba ti cheikh muhammadul muntaqa no am tombu bu ñu bëgg fatlanté ngir bëgg njaboti bayé ko xel ndax li ndenkan la ndenkan nak nanguna yok nanguna sam waye wañi ku la nangut ndax defet la te li ndonal l'islam la li fek aduna ngi dox muy dox di and ak mom te ki wotu liko war moy sam lim fi fek cheikh muhammadul mustafa nak mo don serigne touba bi serigne bi ne 10 mo tok togay serigne bi woof njabot gi responsabilité li serigne touba don taxawal it nek ci kaw losam mu don loo xamanteni ni jamono jooje taxut mu yomb, ndax sëriñ bi moom waxul kenn bu ma fi jógee toppi leen Mohamadul Mustapha. Loolu waxu ko officiellement. Sëriñ Modou it ndonul lii ko Sëriñ Touba bàyyeel, gisuma ci l'islam kuñ fi bàyyeel ndonul lu toll noonu. Gisuma it ku ko jiitu ci ak xilaafa goo xamanteni ni dana jànge ceew nu ñuy saytoo mbooloo ci sofiyanke yi mu jamonoonteel. Kon mënul ñàkk ay jafe-jafe yoo xamanteni ni dana gaar ci dox bi ngir mu mën a maitriser li muy def ci woote xalaatinu nit ñi ak seenu doxin, ndax ikhtilaful ara wal afham laysa bi muqtaribin fi lhayat. Loolu du gan ci àdduna, woote gis-gis ak woote ay déggin du gan ci àdduna, waaye danañ ci jànge nag ak matam gu mu mat li mu doon. Danañ ci jànge itam am xelam, muy xel moo xamanteni ni wecci na ak wilaya. Danañ ci jànge itam xam-xamam, ndax li muy def lépp lu dëppoo ak téere yi la. Te téere yi nag mooy tegtal bu wér bi nga xamanteni ni ci la ni tegtaloo, muy alkitab wa sunna. Danañ ci xamee itam aw fitam aku njàmbaaram, ndax lim tegoon ba léegi ku ñëw ca kaw loola ngay toog. Loolu itam danañ ko ci jànge. Kon sëriñ bi ni mu dundee ak ñoom mooy ni mu bëgg njaboot gi mel ni Sëriñ Touba noonu la mel. Te yar bi ci gën a efficace mooy ni nga bëgg sa njaboot mel ni mel ni. Ñu nekk ak moom mu leen di yar, di leen tarbiya, di leen bijjanti, di soññ, di leen namp talit ci boppam, di leen wax itam ak bëggam. Rawatina nag moom mii nga xamanteni ni ku ko gën a dégg Sëriñ Touba ci njaboot gi sëriñ bi jur de moom xawma ko. Ku ko gën a dégg sëriñ bi, ndax dund nag sëriñ bi ñeen fukki at yoo xamanteni ni juróom-ñaari at yi sëriñ bi nekk ci biti kepp lañ fi tàggalikoo ci zahir. Ku ko gënoon a taqoo ak sëriñ bi itam xawma ko, ndax mooy doomam ju mag te moo ko yaral boppam. Ku ko gën a xam Sëriñ Touba itam xawma ko, ndax suñ borom la soob mu xamal ko ci la ko soob. Sëriñ bi itam moom la soob mu xamal ko ci boppam li ko soob, ba tax na faw mu taxaw gannaaw sëriñ bi taxawaay boo xamanteni ni du yées mukk taxawaay sëriñ bi. Moo tax sëriñ bi batale woon ko gannaawam. La ci jiitu mooy naa dem Touba te bu xat damm. Loolu gannaaw sëriñ bi lay doon. Bi sëriñ bi dund nag lépp la ko yoroon, ndax mujj na mooy jëwriñam ji nga xamanteni ni day wax ni lépp loo xamanteni ni moom lañ koy def loo nañ ma ko sant, te moom ñu bàyyi ko mu féeteeg boroomam. Ndax nit ñi taalibe yi seen soxla yu bari kenn daw dox seen digg ak sëriñ bi. Moo xam ku bëgg a samp kër la, moo xam kuy laaj aw tur la, moo xam ku bëgg lu mu def ci nganale la, moo xam. Yooyu yépp dafa mujj mu des sarse ci sëriñ bi, sarse woo ko ñu nañ ko koy wax. Loola it ab taxawaay rek la doon wane. Jàpp ni itam ni yaakaar yi sëriñ bi amoon ci moom tasut, ndax lam ko santoon doonut woon lu yomb. Ndax sëriñ bi am na fanweeri at ak ñett ci loxoy tubaab bi, fu mu yendu mbaa mu fanaan fa ñoo ko fa bàyyi. Kon amoon na luñ namb ci moom,
0: kon bu serigne bi denkané né na dem Touba lool laaj na ak ñew laaj na fit laaj na taxaway laaj na yitté ju kawé ngir loolu mënam té loolu itam la ci aju da bari ci am gi la ca nek ci ay jafé jafé ci ñak am gi lamiñ mënu ko tuddu xel mënu ko xalat wa ndax néwon nako su ngeen sagané ba dem Touba dana melni demaluma leen won fenn kon xamna ni du lu yomb waye bi sun borom dikke ak dogalam ki nga xamanteni ni moy responsable principal bi nga xamanteni ni galankor gi ci mom rek la mënu juddo muy tubab bi dem na and ak commandant bi ñew ñu constater li xew momit mu wax ko ak bëggam ci saasu moy dama ko yobbu ci kërëm gi ci Touba mu am koy proposition moy faaw ñu wax ko sama kilifa muy gouverneur général señ modou d'accord nak mom ci lolu waye momit mo comment sasar ko ni ko lima koy wax yow ya ma koy wax moy señ Moussa mo don responsable moy jël responsabilité xam la ni ki nekatut aduna bi ci dess moy commandant bi moko sarté moy nañ xaar ba suba señ modou itam resisté lon ni ko xaar suba mën tane ndax buñ ko xaaré kenn du ko lijeenti ndax mom xamna lim yor lu mu don kon lolou jafé jafé la won bo xamanteni sun borom defal nako ci tawfiq ndax lata muy am bi mu ko jëlé ndiarém nga xamni dañuy apparéni deugant xeyna ay 21h ba bi 5h di matin di jot fekk na mom serigne bi amuk bëggam moy waj'al ilahi maskani tuba abad misla smiha bi jahi khairi man abad lolou mom ken waxatu ko fetina bor kon galankor ñaka dem Touba mom mënatu la am la wara botu ci ñew Touba gi lepp ba neugani mi ngi ñew la ca dess moy ko tay limu wotu serigne bi ginaaw serigne bi mom waxut mbolo mi ni len bu ma ngeen ma gesatut topi len Muhammadul Mustafa waye nak yaron nako yar bo xamanteni ni mbollem mak ñi doon dund ak serigne Touba te ci mom Seigne Modou doyna len li walaf di wax nak lolou moko dal moy yaanuy mom mom bal du ca tak fep fo bal musa tak ci aduna malay momako indi am mak ñoko doylo denk ko seen bop gannaaw serigne bi ndax mo mak ci njabotam te gison nañ ko itam ci kanamam doxin wiim don dox am nañ yaakar ak njortu ju rafet ci itam ci ni ba bañ koy noppé gis duñ ko gis ci luñ koy xébé ndax daana wax ni bu len ma nat ci señ bi waye de len ma xol ci ñima fi nekkal ba bamay dem jafé jafé yu judd ci digënté bob yi moy digënté bob yi señ bi démé mo xam commandant la mo xam gouverneur général la ñom jot nañ fi ay lettre yu bari yu joggé ci ay kilifa yu ñu yor mbolo ci yoon yi kenn ku ci nek di demander bop mbolo mi ba tax tubab bi wax len ni len da ngeen dajje seen bir xol ku ngeen ni jital ci ak manu tem moy njit aw nit ñokoy wutal seen bop mel na ni tam bañ dajje taxul ak jubo am ki ñen ci mag ñi nga xamanteni ni xam nañ serigne bi deg nañ ko bu baaxa baax ñu xamni doon sa bay doon bay jambour mo mën tane lolé itam mag ña taxaw ci taxaway bu am solo ci ni ki tawop serigne be seen kanam la gané aduna waye ñoko yar té it doyna len borom darul mawti wax len len serigne bi mom bi mu fi ne may jawri ñam waye bi ñu ko noppé gis mom Modou Moustapha mi ko fi wutu taxana itam tubab bi wotep dajje ndax daf leen wax ni leen mënuma sa yu ngeen ma soxla kenn ku nek di wax ak man mënuma itam buma leen soxla di wax ak ñepp faaw mu am ku jitt tax mu wote dajje ni kilifa yépp nañ dajje waxtane kuy jittu ba ñëpp dajé itam laaj na leen jitu waye taxul officiellement ñu ni ko diwa jitu ñu kon laaj na ñu woy Cheikh Ibrahima Fall ñu xamanteni ni andon ak señ bi ci taxawal yoon wi donte ñom ñëpp yi fekk nañ ko waye rek kenn ku ci nekk da japp ni budé xel mu rafet sa borom la ko ëppalé budé ak wilaya sa borom la ko ëppalé budé ak manu tay sa borom la ko ëppalé ñu ni nañ jëli Cheikh Ibrahima Fall mu ñëw ndax bobu ñepp tew nañ bam dess Cheikh Cheikh ñëwé ba ci ndajama lam def moy summi ay dalam dindi kalam rasul ko ci gannaam lamb jibam nuyu Cheikh Mohamed Moussa ci le gouverneur général waxé nak ne leni séance bi jeexna lima bëggoon xam xam nako moy Modou Moustapha fi nek képp kuma déggati nga wax lenn lu joyé ak lool nak mom man ngay digalel né kéro Cheikh Ibrahima Fall wax na fa sax ni ko demal ak sa aduna te bayino ak sun diine wax mbolo ma itam ne ko Modou Moustapha doy ñewal def ni ma def kum doyul nak setal kala doy nga and ak mom te bayyi nun nu doy nu and ak mom lola ay taxaway la waye taxul nak jafé jafé yi jeex ndax bot bu tamon Seydou Touba yag ko gis tay hijab ki ray dox sen digeunte monato ko gis borom at yu new yu tollu ci ñeen fukki at taxaw ci sa kanam lola lu ne man na fa juddo ci ak yoyo ak ñak xam waye teewul rek mu am ak dal ak wayef ak muñ ak yaat ak lewet ak tap ba teye lepp
2: ok jeureujeuf Seigne Amadou ci tambali waxtan bu am solo bobu yakarna kon mbokk yi teewlu yakarna kon ci laaj bi nga xamne dafa jëmon ci Cheikh Mohamedou Moustapha ak taxaway bi nga xamne amon nako ci ginaaw serigne bi yakarna Cheikh Mohamedou ñew na ci mo melni sax kon taxaway bi mi ngi tambali won ci nekk serigne bi ci mujuk serigne bi kon melna ni ci mujuk serigne bi bari na ay taxaway yo xamne serigne bi moko warona taxawu waye serigne Modou la ci daan jabal kon ndeke wajaron nako waccay wo xamne bi bu fi joge dana ko dana ma taxaw ci ginaawum kon yakarna tewlu nañ waxtan wi muy kon Cheikh Modou dal kon bi fi serigne bi joge taxaway bi serigne bi batale won ci mom melni def nako bu ci ñeuk moy yobbu ko Touba ca bu xadam waye notion wi waye fexé ba jam rek am akan ci bir waxtan wi kon ñewnu Touba ca xadamut ndiarem gam joge dara xewu fa melna nit kon yone fexé nako nos ba yakar ni ngi ko waxé dem nañ ba légui tay ñepp nak xamni muy tubab bi ak mouride topon ci mom légui ñepp kon nangul nañ ni Cheikh Modou Moustapha ci bopum kon mo fi nekkal Cheikhul Khadim ndax mam Cheikh Fall bu fekke wona na aw yoon mam Thior woné aw yoon kon lolou day melni mom kon lolé ko señ bi batalé won ci fana bobu mom melni kon jigu bo amna kon señ Oumar Khamar day ñew ci ñaarelu wulaaj bi manam mom nak gina bi nga xamni tok na togaay Cheikhul Khadim melna na jafé jafé jeexut ndax tubab baangi fi lanen ak lanen fi kon jafé jafé yi nga xamni tok ginaa bi mouride nangoni mo fi nek Cheikh Khadim legi nak jafé jafé yi nga xamni jankoon te won ak mom ci liggey yi ko suñu batalé won ak ye ci aju kon ci yoy rek lañ bëggoon nga ñëwaati ba li ñu ñëw nak ca lamu réaliser inshallah wara nek ñettelu tombe inshallah
0: jere jeuf Seigne Diakh mom melni nak ni ginaaw bo xamanteni ni serigne bi de kale nak borom lolou yeungu bu reey la bo xamanteni ni xewna gannaaw serigne bi waye nit ñu gëm yalla fi nek ñu nangu ab dogal te lolou moy ciobare suñu borom li ci dess nak moy li serigne bi doon samp té muy ndariñal bindé fi té ba adulay tukki mu wara sax lolo faaw ñu xalal ko aw yoon wo xamanteni ni ci lay jaar té sallallahu alayhi wasallam daan wax sax ni ñett buñ andé nañ jital kenn waxantu bu la ak mbolo kon jëfé nañ fofu ndigalul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy nangul nañ taawub Seydou Touba bi li fi Seydou Touba baye mu jitu ci kanam nun ñi ci dess ñepp nu sappi ci gannaaw lolou nangul nañ ko waye jamono itam am aw melokan muy nit ñi duñu bok lolou sun borom mo bindé nonu do maadoy ñi wax ni amna ño xamé talibé deureum lañuy doon ab deureum duñu yap ma ci sama poche duñu dang may fas duñu dang may def ci nafa gi duñu dang may tek ci kaw table ci foko tek nanguna am ño xamanteni ni talibé mbalan lañ yor man nga lekkayo man nga kalo man nga laxoso ci sabat man nga lal teud ci man nga ko lem bok nanguna am ño xamanteni ni talibé rombu jaar lañ yor genn wet rek lañ moy nanguna ko lal tok nanguna ko sepp waye bo taxa ñu lank yoy da fay wane rek diversité dooma adama yi ni len sun borom bindé lolu motax nak ñu ni bu fekente ni sam nit nga yat yu bari nga yor parce que kenn ku ci nek ak yat wang koy samé bu dé sam jur nak nga yor ben kon bokon na ci yitem nas njabot gi tak ko mu doon wenn say lolu def nako ndax lam doon wax moy bokk yi day lepp luma am dana ko bokk ak ñom té luñu am dana leen ko bayé té kuma ci togn ma jéggal la lool nak damay japp ni gep mbokk kum ci man di doon so ci dundé nono ak ciofel dana am ndax mbokk mu bax di su ko wacc mbokk mu bax di su ko bañ mbokk mu bax di su ko faté ñom ñepp doon nañ ko bayyi xel ndax njariñam ay ñu gis ni itam ni jamono ci bopam dafa am aw terelinam muy aduna sun borom da neul mu rap te nun ñi fi nek nokuy dundal da am lutax nu indi nu fi itam muy jaamu yalla am loy tax nu man fe nek te moy liggey te ngiss ni liggey bo bi sun borom feñal na ci ciowarem te moy wala nablu wanakum bi sayin min al khawf wal ju' wa naqs min al amwali wal anfus was samarat muy natup kirisup ñak duggu ci aduna bi tambalé amérique ba jaxaleen ba tax mu note aduna bepp ba essoir diko tarixal nga xamni boné crise année des 30 da nañ ko xam bu la umpé delu watul ci xarnu seigne moussa ka bi nga déglou ko nga xamné ram ak rag ak raflé mom daj na kep aduna bi rawati na nak sénégal ci nit ñi luñu sol ba mëna téwé yenn ndaje luñu lek gu baax go xamanteni ni mëna leena sowé ak luñu faje seen yitté yoy yépp doon di jafé nga xamni dara duñu ci mëna génné luddul muñ rek kanu ci mëna génné ak di ñaan suñu borom ba kérok mu koy téggé motax mu ñow basiri sabirina muñ goge nak dañ ca jang ci Seigne Touba lo xamanteni ni jamono mus ca jangale lu ni mel ndax serigne bi doole ji dal ci kawam ak galankor yi mu dund ci kaw sof ak limu réaliser te jëfëndiko wul ben ngannaay muñ rek ko ci genn ndax man na bu jëfëndiko won doole wala men pexé échec da na am waye muñ moy force bi nga xamanteni ni lepp loko duggé da nga ci genn ak alhamdulillahi rabbil alamin ndax yalla dana la fay ba pare fayul la lola rek lañ jëfëndiko ba taxna jafé nuyu len bo xamanteni ni li fi señ bi bayyi ci luñu wara réaliser ci ay nal yo xamanteni ni yenn yi tambali nako ci kanamam jafé duggu ci nu tagat ko ci souf ngir nakari jamono waye da xamni jamono dana nexi yoy yeb ay jafé la yo xamanteni ni traverse na dunduk seigne modou waye lolé lepp nak la len ci genn rek moy and té and xéewal go xamanteni ni sun borom daf ko xéewale julit ñi ba taxna bu and amé jafé yu bari dana wañiko té moy nimmalul sun borom ak yermanem mi ngi ci mbolo mi ndax kenn ku ne da am lu man kenn ku ne am lu xam kenn ku ne am lu xereñe te suñ ko bolé mo taxone señ Moussa waxone ni len li ma fi señ Touba bayel ñi la ko fasiyene andal ko amum xel te atan ko joxe ngir yalla ko am xam xam te atan ko joxe ngir yalla ko am wërseuk te atan ko joxe ngir yalla ko am doole te atan ko joxe ngir yalla ni ñent yi nak suñu borom boole woko ci jenn jëm waye kenn ku nekk amna bu mu la ca jox bo xamanteni ni su ñëwé li sëriñ bi bëgg dana am te sëriñ bi mom ak bëggam lepp wésuut ila ukallimati la ilaha illallah muhammadun rasulillah te lolo fi indi won yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khulafa rashidun ñuko donnu gannaawam lolo leen fi indi ñi ko donnu gannaawam ci awliya bañu ak suñu jamono ji ñoo ñepp ben position la ñam te moy ila ukallimati la ilaha illallah muhammadun rasulillah loli dal ben la ci tom bob bi nga don wax
2: kon melna ni bi yalla dogale kon ni nga waxe mu togo khalifa cheikh khadim kon melna ni amna ay jafé jafé yu ko nuyu yu bare jafé jafé yakarna bi ci ñeuk wax nga ko moy ñepp ñu don gi cheikh khadim mam seen beut man di cheikh khadim tay ñu gis ko muy njabot gi manam muy mag muy cheikh si muy rak yi muyit bayu ndaw yi wa ñum ñepp melni kon fexena ba lañ ko jangalon ak lañ ko sawon fexena ba bude njabot gi fexena bañ na su nek ben bayit def na len ay bay ñom ñu def ko ay doom mu top seen ginaaw waye cheikh si ñepp andando and ak mom ak talibe yi bokki ni nga ko waxe ndax bokki wax yaaka tudd nga xéti bokki yi nga xamni mo am waye kon kenn ku ci nek nam wara bokki ak yow ak nam wara and ak yow fexena ba bokko ak yow ti nona and ak yow nona ba mana na nga nek won ak wajurum wa yewen nga nek ak mom ci nona waye ba ci topit moy jafé jafé bi nga xamni nak amna mo waxuñ cheikhul khadim waye jafé jafé dundu ab dundu amut luñ lek amut luñ nan amut luñ sol amut ci nañ ko don yakari cheikhul khadim melni mom ci mam non lañ ko yakari ci mom waye momit fexena ba yakar ras demb rek men bokk mi wax di wax ni mana nit ko masan ajeewu mbubu kërëm gogo da naka fi leen dan ñew mam ngir manam man ngir defa jël ay mbubu ak def ay mbubu kon moy loolu moy lan moy fa nit ñi yakare won di yakar jamon cheikhul khadim ci joxe ab dundu ak joxe lenen kon yakar jojé mo wey ca fexena ba yakajo tassuko ben yoon waye nak ni nga waxe moy suñu waxe batay moy jafé jafé jamono ndax loolu comme dafa daj kap bu le nak jamono dafa daj kap ci jafé jafé kon nit ñi fañ yakane fa la ndimbal am rek fofu lañuy jabal kon day melni liñ ko fi baye won andi won na ay wos yum tek yoyé bam ko tege nak taxna lam bëgg li ñi lepp mu ñi kon xam ma dañuy ñew ci tombe mujju bi muy nak li mu xam réaliser nako loolu la kuko wax sam xel mëna dem ci juma ji sam xel mëna dem ci ray bi waye sam xel dana dem ci liggéey dana dem ci yenen kon xamna yoy inshallah gina bi señ bi joge nak li nga xamni señ Modou Sarr réaliser nako ñepp tek ci seen bët lolé kon inshallah nga ñu ci ñamadu bismillah
0: mu melne bokku na ci ay réalisation moy bim indé fi señ bi rek la xamni yoon wi mënta ñak capital ndax señ bi mom bim fi nek fu mu nek fofay capital bi wa fu mu ne rek fofay jëmu kay bi ginnaw señ bi ñew na Touba nak té Touba yi dëkk bi ku gënalon ci dëkk yi soof yi kon Touba moy doon capital mouridisme capital nak war na mu yoon bo xamni ku jog man fa jawale soof sa itam war na lew ba réalisation yuñ fu bëgg def kenn du leen galankor motax mu wutal ko bay nit ñi fuñ mëna ne danañ laaj juntukaay yu ñu liggé ndax moy tax dundu gi mëna soti ci lu jublu ci yokko nanukaay ndax ndox nit mënu ko ñak yak li tol yi itam ba nit ñi nango liggé waye doli ci itam nak ay sang collectif muy tolé alarba yo xamé ni kenn ku nekk doole ja nga am nga cey ñëwé mu nekkal fi sëriñ bi ngir projet yi nga xamanteni ni mom la fi sëriñ bi bayyi mëna continuer mu mel ne itam ni mbolo fu ñu nekk difa dund té may bëgg bëgg leg leg itam ñuy essentialité ci ak jëflantine faaw mu am ko leen di saytu mom moy borom dëkk bi waye mu wut kum doxali di gëm ak nit ñi ci téxantal ak la biir daara yi fi seyñ bi bayyi woon dafa continue mu sosaat yeneen daara ngir jàng ak jàngale mooy tabax nit te ngir mu xeex ak lépp lu yàq yaram ndaw ñi ci diine faaw mu jàngale te mooy jàng diine ndax diine mooy yar bokk ci nag ci taxawaay yooyu yi mu taxaw mooy symbolise dëkk bi en tant que dëkkub l'islam am na luñ fay seen loo xamante ni nii mooy tax ku ko seen doo laajte te foo fa yandoo da nga xam ne fii dëkkub diine la boo fa fanaanee te julli sam xel dana gën a dal muy sembu bu mag wii nga xamante ni nii moo nekk ci penc mi te sëriñ bi tàmbali ko ci ak nekkam te sottiwul mu batale ko war caa taxaw muy jumaa ji gàllankoor yi judd di gëm ak tubaab yi ndax jumaa ji li muy wane mooy ndamal sëñ tubaa lay wane ci kaw ñi àndoon ak moom fanweeri at ak ñett di xeex ak moom kon faaw ñu wut ay prétexte yuñ teg yoo xamante ni ni dana tax naal yi du sotti moom mu jël bakkanam tekki ñu wut loo ko yoonu saxaar li lay xamal ni la yoonu saxaar gi ay tappale la mooy fi gën a sori ci biir réew mi fu ne foofa dem fekk fa tabaxu tubaab yi yoo xam ne ñoom ñoo ko fa tabax te matériel ba ñoo ko fa yóbbu te yoonu saxaar newu fa kon li jumaa ji doon laaj mënoon naa ñëw te yoonu saxaar doom bu dul loolu itam mooy bu njëkk mayoon nañ suñ tubaab autorisation bam tàmbali woon fi liggéey bi te yoonu saxaar nikku fi te amoon na matériel buñ fi indi woon kon ab gàllankoor la rek buñ ko doon teg boo xamante ni tegewut ci xam-xam te ci xam-xam it la ko weddee boole woon nañ ci am koom jàpp ni yoru ko te yàlla rek mooy aji woomal ji nga xamante ni du jeexal te ku ko laaj mu jox la waaye ànd gi ñu ànd boole sunu doole nag mu doon benn ñu jëmmal ko moom mu ne ca kanam moo tax fu mu xuus foofu doon aw yoon moo tax yoonu saxaar gi taxaw muy yoon woo xamante ni spécial dara taxu koo jóg lu dul jullikaay fu ñuy jaamoo yàlla képp moo ko taxoon a jóg du pour voyager du pour transporter bagage du pour déplacer ay nit déedéet matériel bu tabax jaamukaay yàlla bu sëñ tubaa digle woon loola dana nu ci wan rek fonku ndigal maam li ku ndigal jaral loo xamante ni nu nit war nañ cee roy ci saa yu kàddu ki fi nekkal sëñ tubaa jibee ci lépp loo xamante ni luy dundal moo ko ci nafs du tamin itam dëkk daru xudo sa tax ma di ko wax waaye day alali sëñ tubaa yoo xam ne talibi dañ ko war a xam ndax fii barabub sëñ tubaa la sëñ Moussa daa ne ci loxo mu di ko sàmm waaye du moomeelam gentub sëñ tubaa la boo xam ne sëriñ beeku moom murit yépp ci muy ñoo ci bokk yam ñoo ci yam accès orma ji ñu ko war a jox ko ko jox danga jariñu keneen ku ko ñàkki tegi ni ci ñàkk xam itam mën nga caa loru te xëy na du caagi ni sax nga bëgg a lor
4: daru xudus capitalu dëkk bu sell bi di Toubaa jamono yi dox muy mag askan wi du yokku na tax mu soxla mboolem jumtukaay yoo nga xam ne nii dana ko gën a yéwénal dana ko gën a ñoŋal ba gën koo méngale ak jamono
0: li fi waroon ci ay taxawaay gis nañ ñu yooyu itam manqué na ndax damay wax ni su fekkonte ne ni ab société daa jóge ci biti nga xam ne xamut Toubaa kenn yor bit di ko investir yàlla xam na ni suñ ko bàyyee ci sagom daru xudus ci ëpp la ndax ni ñu ko lotissé moo gën a yomb a defar fanen waaye gis nañu ay yoon amu ci dëkk bépp sax ngay wax ni yoon bu baax moom amu ci dëkk bi moom amu ci loolu ñun ñëpp reconnaitre nañ ko waaye daa rawati fii ci mbedd yu ñu mën a defar yoo xamante ni dem bi ak dikk bi dana gën a jàppandi ci mbollem ñi soxla Touba ndax bedd mo ci dugg man nga ko jaar ba genn te do jotté ak sama lool loolu intérêt dekk bi la nga xamni dekk bi bokoy xol sax ci gisin ni rek da nga xamni moy xolou Touba
5: Cheikh Yeddou Diagne Cheikh Modou Lam Cheikh Assoudou ci sapeur Serigne Mamar Mbay ci sa jass Cheikh Modou Mbay Thialom ne jass Serigne Modjobum topi bass yemal mouride yu deggu ya Cheikh Bare Silla Barafal Fegok mouride ya Tiernofal Muhammadun Sadiq Bafal ci yalla gay bamba ya Serigne Sadiq ak Serigne Abbas du sobe
4: Dar Khoudous Fakoub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khalim Rasoul lambo ay jeriñ yu beuri fi ci beuti bokku ci pak yi nga xamne ni ragne ko nañ fi lol nek fo xamne ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khalim Rasoul def na fi ab dir bayiko fi dem ci tukki bi ginaa bimu liggeele boromam ci njaare ba matal ci taxaway ab Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacke mu jëfé bolem digal yi nga xamne ni Cheikhul Khadim bayi won nako fi loolu nak bokku na ci ñaar fukki fan ci yoru Muharram bi bis bi nga xamne ni ci le serigne bi tanon dekkale ak borom loli nak atma jot njabot gi ak talibe yi ak mbollem juliti diko dundale fi ci daru khudous lolou nak day firndel ak mandargal daru khudous waccu way wi nga xamne ni amnako ci dekk bu tedd bi di touba

0: tarikhu binay geutam tam tasin lalikhatam difuglu mustafa jafam
1: dar khudus kholub tuba beurep bu mag beurep bu tedd te sel lol fi modi dar khudus ginaaw bi serigne tuba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul sanche de kam bu tedd bi di tuba dir bu gat ci la dal di sanche keur gu tedd gi di dar khudus fi ñu nek nak beurep la bo xamni ni tarikh bu am solo lo lambo
2: serigne bi moko sanc ci 1890 kon ñaari at la ko touba magge ndax touba la sanc ci 1888 1890 mo sanc fi yi joxone digal yi tam borom darul mauti lol yi tam dafa mata baye xel ñi serigne bi bim fi nek fep fu mu sanc kierno fa jitu def fa la fa warane serigne bi doore ñew woné kierno ibrahim nak mom moy odadul ayman moy loxom di joram waye moy jeuriñi njabot gi bi serigne bi soxla barab bi mom la ko sante waye serigne darou hassan jay moy ki ko sanc moko lak lak coup dor dor da fi nek serigne bi tuddé ko darul khudus li rabbil alamin mursil ahmada lolou moy touram
1: ginaaw biko serigne touba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul sanché dir bi fi nek lepp jaamu yalla rek la fi nek won lolou nak day firndel selayou beureup bi
2: de barab bo xamanteni ni serigne bi wetaay yi mu don wet di gëm ak boromam xalawat yi mu don def yi ci ëpp fi ci barab bi la ko def fi don kër go xamanteni ni xalawat yi nga xamanteni ni mom lay def muy wetaay di gëm ak boromam fi la ko don def doon kër ku xumbu lool mom ci jëmbi bopam mo fi daan ne wala kum soxla ci mag ni ki nek fi ak yow wala mo la fi def lo dara wetaay wo taxon na sax ak askanal gi ko askanal sun borom mag ni tuddé ko kër yalla muy darul khudus señ bi daan wax ni moy barabam bi nga xamanteni ni setan musu ko fe fek da kan ko ci xam ak dundam mu lekkelo ak nonu bi yalla bu mag bobu nga xamanteni ni pexem lepp mo don xajamal limi def barab bi ci gannaaw moy bayit turu neeg bi nak keur gi da ko jël nit ñi keur gi lañuy woyé bayit quartier bi lañuy tuddé daru khudus waye bayit ab neeg la ci biir keur gi jëmmi keur gi darul khudus la tudd Touba mag nak ba laaj ay quartier quartier bi tuddu darul khudus lolou itam da fay wone rek barkelu lu Serigne Touba laal neeg bi xalawatam yi ëpp fi la ko daan def amna benen neeg ci gannaaw itam bu ñuy tuddé maqama mag gi daan ko woy ndigënte bobu itam ci ay neegam la bok bo xamanteni ni amna ñaneen ñuko seddo ci njaboot gi ñu dul ñun doom aduma yi
1: Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Kharim Rasoul fi ci daru khudus fi la waje ngir sobu ci yoonu geej gi di tukki bi nga xamne ni ci la daldi sobo ci liggey bi nga xamne moko may lu upp ci lim doon sakko ci suñu borom
2: yoonu geej gi muy tukki bi ba mu yagge nek ci xelam ak xolam ma nga tambale ci assassin waye bi sun borom di dogal mu japp ni ci jey sa sin la yag na bëgg genn waye xamut fu mu dem yag na xam itam ni lim bëgg di gëm ak boromam wetaay rek moko koy may te day sori njabot gi motax mu ni wa ashharal khidmata ama assassin wal khalbu admaru ama jaysasin wa asar al khidmat ama jaysasin wal khalbu admaru ama assassin mu nekke ci xolam moy ca assassin waye biko sun borom di fessel nak ci 1313 mom dafa baxowon fukki fan yi mujjii ci wéru koor ci jakkal koy jéxal lool fu musa ne rek li i'tikaf mom da koy def ci li i'tikaf bimu defon nak ci jakka ji ci buntu ki jakka ji kër gi da ko ëmbol lotissement bi mo xoti mbedd yi genn jakka ji ci biti waye jakka ci biir kër gi la neew modon julli kay serigne bi itam bu fi nekké jakka joy yi ci la def li i'tikaf ci fukki fan yi mujj ci wéru koor gis yonnate bi sallallahu alaihi wasallam jeheran mu and ak ahlu badr kon jakka ji yonnate bi ñew na fi ahlu badr ñew nañ fi fek fi serigne touba mu melni jakka ji kon moy départ exil bi ndax lam waxante ak yonnate bi sallallahu alaihi wasallam bañ woré mu genn dekk bi dem bakki bari ci jollof ci biir jakka ji la ko waxante
1: ginaaw bi serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bayeko fi ci daru khodous dem ci tukki bi taxul ben yon bakam bu tedd bi di daru khodous rawti na kërëm gu tedd gi ci nekk di beyti rap ben yon di rup geej gi ba fim jaar yépp ba nim demee njaarem ba ñëwaat ci dëkkam bu tedd bi xelam ak xolam mësta génn mukk dëkkam bu tedd bi di touba rawti na kërëm gi nga xam ne moo di daaru xudus
2: bi nga xamanteni ni sëriñ bi touba bi jël nañ ko dañoo tere ciarnu touba ay dëgg ca xasi dëkk asiroga mu naan xusuriya xalat mooy samay kër wéet nañ xusuriya xalat wal ahlu anni tafarraqat tàggale nañ ma ak sama njaboot fay nañ ay tàllu jàngoom te dara warulu ko lu dul tàgg rabbal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobum tàgg kon kër yi ginnaaw bu sëriñ bi demee ci géej gi kër yi dafa ràpp ndax tubaab yi dañu tasaare mbooloo mi Cheikh su mag

sikkan ku ci nek wut fo nek difa jaamu yalla di liggey la la serigne bi baye won nga neja mo waxone njabotam itam ni len waxone borom darul mauti ni ko nama yaral njabot gi na len yare ji Touba su fekke man na ne su fekke ni muntane nak fanen fu soop sun borom fofu baxna kon kër gi ginaaw doon won kër mbolo kër go xamni ay nit ci dëkk sëriñ bi rek mo fi daan nekk ci ay xalawatam ak ñenn ci mag ñi ño xamanteni ni da na leen fi def lo dara ginaaw sëriñ bi kër gi dafa ñaay.

0: agutuba buñ ko yandi ko nga xamni digënté ndiarëm ak ndam digënté ndam daru alimul khabir ak toba lolu amna ci jaa kon ci mujjuk señ bi nak nga jox ndigal señ ma ndumbe niko ca wetuk soowu ga ca fetek wetuk salum nako fa defal ne denc kay téré bu tassawara señ ma ndumbe tabax bobé nek ci biir nga xamni tay ji ñi wax ak yeen moy école français bi señ cheikh mbacke bi won ci biir kër gi
1: bi cheikh ahmadou bamba khayim rasoul defé fukki at ak juroom ci ndiarëm di bëreëb bi nga xamne fofu la doon agalé ab liggéeyam suñ borom ñok dogal ba bu baye ndenkane ya ak cheikh mohammedoul mustapha gannaaw bu ko taxawo jëfé ko nam ko bëggé won dafa ñëwaat fi ci touba ngir wayal liggéey bi
0: nek na fi juromi domi seigne touba dajé nañ fi té yëgënte wuñ wa bi ko mag ñi yëm diko wax nako lool lo ko waral dañu yor seen alal barab lay bo xamanteni ni bu tedd la nga japp ni nak ni ku fi jëm ci warna am orma jo jox barab ben moy yeenu ju rafet ak xol bu laap yalla do ngou tax la jog itam ak jariñ ndax barab bu bari mbot la bo gisé seigne cheikh ahmadou mbacke gayna fatma mi jëk woot seigne moussa tawax bi fi jëk tawax ci buntu bi lako tawax nga xamni bo duggé ci kër gi rek bala nga dox fukki jogu ak ci ci mom té néna la taxone mu def ko moy kër gi ni mu bindo ab bari ñu fi nek té seen doolé dafa bari té talibé yi xamu ñu yamu kay bu bëgg buñ né yulup ci biir kër gi yam ci mom siaré wañu ko wat waye duñ sori ci biir kër gi ndax mag ñoy wax nañ ni kër gi ñeen fukki gayne koy sam koñ bu ci nek fuk ko fa nek keur gi nak gëna yaatu li lotissement bi moko dag waye ñeen fuk ko lañu wax ni mo koy sam te ñeen fuk yi tam ne cene yiñ def ci seen baati xer biñ lonku cene gi ken sam

0: dañ ko teural dañ ko teural kon day kon lu réré la représenter ci Touba waaw parce que buñ wax lool rek dañ nan lool moy karanga dekk bi waaw té ñi am basira xam nañ ñu bu wéré wér ni limay wax tégumako ci nafs du tabé ni tam dekk daru xudo sa tax ma diko wax waye day alali Seigne Touba yo xamni talibé dañ ko wara xam ndax fi barabu Seigne Touba la Seigne Moussa da né ci loxom mu diko sam waye du momelam gantup Seigne Touba la wax xamni serigne beeku mom mourid yep ci mom ñoo ci bokk yam ñoo ci yam accès orma jiñ ko wara jox ko jox da nga jariñu kanen ko ñakki tegi ni ci ñak xam itam man nga ca lor tax xayna du ciage ni sax nga bëgg lor
1: daru khudus capitale dekk bu sel bi di Touba jamono yi dox muy mag askami du yokku na tax mu soxla bolem juntu kay yo nga xamni ni da na ko gëna yewenal da na ko gëna ñongal bu gën ko mengalé ak jamono
0: li fi waron ci ay taxaway gis nañ ni yoy itam manki na ndax damay wax ni su fekkonté ni ab société da joggé ci biti nga xamni xamut Touba kenn yor biti diko investir yalla xamna ni suñ ko bayé ci sagom Daru Khudus ci ëppalé ndax niñ ko lotissé mo gëna yomba défar fané waye gis nañ ay yoon yoon amu ci dëkk bëpp sax ngay wax ni yoon bu baax mom amu ci dëkk bi mom amu ci loolu ñun ñëpp reconnaître nañ ko waye da rawati fi ci mbéddu yu ñu mëna défar yo xamanteni ni dem bi ak dikk bi da na gëna jappandi ci mbollem ñi soxla Touba ndax mbéddu mo ci dugg man nga ko jaar ba genn té do joté ak suma loolu intérêt dëkk bi la nga xamni dëkk bi bokoy xol sax ci gisindi rek da nga xamni moy xoluk Touba
2: Cheikh Yeddou Diagne Cheikh Modou Lam Cheikh Assadou ci sappe Serigne Mamar Mbaye ci sa jass Cheikh Modou Mbaye Thialom ne jass Serigne Modjob

0: Ay bambaya senja di khak serigne abbas ndusobe
1: dar khudus fakup serigne touba cheikh ahmadou bamba khalim rasoul lambo ay jeriñu beuri fi ci beuti bok ci pak yi nga xamne ni ragniku nañ fi lol nek fo xamne ni serigne touba cheikh ahmadou bamba khalim rasoul def na fi ab dir bayiko fi dem ci tukki bi ginnaw bimu liggeele boromam ci njaarem ba matal ci taxaway ab cheikh mohammed mustapha mbake mu jeffe mbollem digal yi nga xamne ni cheikhul khadim bayi won nako fi loli nak bokku na ci ñaar fukki fan ci yoru muharram bis bi nga xamne ni ci le serigne bi tanon dekkale ak boromam loli nak at mu jot njabot gi ak talibe yi ak mbollem juliti diko dundale fi ci daru khudus lolou nak day firndel ak mandargal daru khudus waccu way wi nga xamne ni amna ko ci dekk bu tedd bi di Touba

siwati mustafa nan ñu ngi tuub yow mustafa ñun sére nañ ne ya fi gën ba nopi gëm na ya fi man yow mustafa ay la yewen ya don khadimal mustafa cheikh mustafa ya di kamal cheikh bambal masonanal yow ya ko def ku togn nga bal fayantu yow mustafa cheikh mustafa ya di kamal cheikh bambal masonanal yow ya ko def

mayna ma lol lu kawé la delotina santati la bekna ci yow cheikh mustafa man sobki ma sobula mayna ma lol kawé la delotina santati la bekna ci yow cheikh mustafa mo beuri jom jikko yu sel yuñ geureum nga jikko wo ñepp geureum sa jikko yi yow mustafa dina fi lim ci ay jikko ngir bëgg rek ñu roy ci mom nopek goreg ragal borom te sax ci njub mom mustafa badana wax juba ma doy nit lu mo am lu mu reey reey te man gi jub

ku ne ci sa khalifatu ñeen fukki at lay mustafa ki mustafa am aminato ke mustafa am aminato ku ne ci sa khalifatu ñeen

waju ñew nga dal di ko may iskhadayta hajatana mustafa khani nusway yo yaram nga naw weguma waju ñew nga dal di ko may iskhadayta hajatana mustafa khani nusway fahilun.

akawai seni baru ndau nyanganan balmundau alau lengawai man ma daldi way sunu mbeur sen waxin walay beugere ku sopp cheikh mamadou mustapha mbake defni sa loxo ñu magal ko seni mbeur yu ndaw ñanganan mbeur mu ndaw alaw le nga way man ma daldi way sunu mbeur sen waxin walay beugere ahmadou yada li yu ka pas pasam bala ametay deglu len ma bak fi mbeur mbeur mu yalla fal du ko jey don bam ba doyna di mbeur togelal ba wesuna ci xadwarista.

0: nonanyai jerejef serigne maoudou diop jerejef ndigal li serigne bi joxe moy na ñepp yek ci kaw tok ci karam touti inshallah taala ñu jallale kat bi nga xamne mo fi wara jip lolu moy ndigal li serigne cheikh mbake mom serigne ali mom cheikh mahamoudou moussa mbake joxe xam ngeen ne digante darul qudus ak wi mid yep tew nañ ci jotaay bi ci ndigalu serigne cheikh mbake mom serigne mbake madina mom cheikh mahamoudou moustapha waye njabot gi yep tewu nañu ngir jafé sen ndigalul kilifa waye ngir baga waxtana lan ci njabot gi kon ndigal li moy na ñepp genn ci tabbi ci ci bir mbar mi serigne bi dafa xone na ñepp yecc ci kaw turbine bi inshallah lolu moy ndigal li kon na ñepp yecc ci kaw turbine bi lolu moy ndigal li serigne bi bismillah waaw lolu moy ndigal li serigne bi neena na ñepp yecc ci kaw turbine bi lolu moy ndigal li
1: yow yeram nga ndaw weguma waju ñew nga dal di ko may iskhadaita jatana mustawani nusway yermane la te amana dem yow la bamba def sunu nday ngir

luwani sai sadi to janu sunu yai yo sai ya gan sunu nai negi sai da nyuy bari ngor gatulam men te gëna way yow yu tax na ndam be nga far aduna ak alakhiratay ti teru france bi ak batinu serigne bi nga ngoy mustafa damul ligam bamba sax amul lu ni doy yow tu babbi joxna la mbek bamba dañ ko da defu ay am nga manto am gagalen joxla ay medaille dila way kuñ kalamé bay begata sotino mu ñew teddu lay kuñ tejit nga tijji mu ñew yow samay giwe suna cey mustafa kamal nga de way buru misr nga ye beug roy mulko misr mu ko ga khadwaris tamul kasulay sun sahar gi ya ko dawal penku penkule gi ñu xay mulko misr mu ko ga khadwaris tamul

yow jumaay ji doy na la mbay moslu kat yi nañ la fa soxla ya ngi lay bëgg ray waya sa

limu juroom ñaar fukk ak juroom yar ci ay mustaf nañ koy durus doyna war moy adya say xibamba def ci dunya kamil yamana ramu gañu bew ya ma far ko tarikh ci bisub bayam ba ngir mustafa gamom go moy bisum ba bisub juddom nga te la delu fatu sehir sa dem batin ba des fa yaatu motax sunuy gam ñele ngay jale ñele di ndokel ñe di ngent yaale cheikh mustafa magge cheikh mustafa def li ni ñu magal cheikh mamadou mustafa cheikh mustafa moni ma tarikhal ma yow fi touba magal gumay fatali man sa bay ba te bum jege ak laylatul maulidin nabi kon din nata ken dotu gamosi yebi limum jurom ñaar fuk ak jurom yar ci ay musaf nañ koy dëris day nang war moni ma tarikhal ma yow limum jurom ñaar fuk ak jurom yar ci ay musaf nañ koy dëris day nang war moy adje cheikh bambam ci dunya kamil yamana ramu gayu bew ya ma far ko tarikh ci bisub

motax sunuy gamo ñele ngay jaale ñele di ndokel ñe di ngente yaale ku yobbu won muhammadul makki mo delu jël ci ahmadul makki ngir bambakat altine la muy ji yalla aller balan ko rap touba in la noné la ndol makka defon fa tayba harfan bi harfin damaton nuter ba gisna munan saru gi man du fatu man bamba daitu khu di dem fuyatu karamati kitab man rafa'ani bihi ila al-jinani musnafa'ani ma ma matan khadna

0: ligey bi ñu di ñu lim ci ligey bi di sante bu baaxa baaxa baax di xamal serigne ibra mi nga xamne mo fi tewal serigne cheikh ci ligey bi nim demewon rek niko serigne cheikh waxe legi moy bi ñi wadjal bis bi dafa am programme bo xamne su bis bu melni ñewé du mëna ñak ñu diko wadjal ci comité de organisation bi ak commune de Touba ak administration bi ci administration bi nak ngir li nga xamne mo nek ci bop bi moy gouverneur de la région de Diourbel mi ngi tew ñi ngi koy nuyu ak préfet de Mbacké ak sous-préfet de Ndam ak commandant brigade commandant gendarmerie bi nga xamne moy Serigne Fallou ak commissaire spécial bi ak l'ensemble de chef service yi fi nek ci membre CRD bi di la xamal ne Serigne bi ñi nga xamne ñom lañ ñu bolé ton ci ligue bi muy comité de organisation bi té Serigne Cheikh Aliou nek ci bop bi ñi diko nuyu bu baax baax diko siaré Serigne Ousmane Mbacké nekkon coordinateur bi ñu and ko ak ñom ak Serigne Cheikh Abdul Ahad Kayne Farma ak Serigne Khadim Aliou ñom ñi nga xamne ño xekkon ligue bi and ko ak ñom di wadjal bis bi and ko ak commune bi and ko ak administration bi ñu di la jox rek ak tante go xamne dana joge ci ñun talibé yi diam ci ñom ci sen ndaw yoyu ci nit ñu neexa andal lañ ab liggéey ndax xamnañ xamé nañ xamnañ liñ wara def té bay nañ xel mbollem ñu ñuko andal ndax li ci mat ak li ci matul ak liñ wara def ñom danañ ko xam buñ défé liñ wara def danañ ñu jërëjën def buñ féké na manké nañu jubanti ñu bañ def ko té lolu ak mat la té matak ndaw moy matak ndaw ki nga xamné mo yebal ndaw li kon faaw ñu jox la ak tiant ci collaboration bi nga xamné and nañ ko ak ñom ñi nit ñu neex andal ak liggéey nit ñu civiliser nit ñu discipline ndax ñun fune lañuy def lentet lu ne ku ne lañuy wax lentet kon suñu taxawé gis seen def lenté ni def lenté ak ñun faaw ñu jotal ko Serigne Ibra nga jotal ko ak Serigne Cheikh nga jotal ko Serigne Cheikh Madina mi nga xamne mo nek ci bop njabot ak Serigne Mustapha di dalal bu baakha baax monsieur le ministre Abdul Ahad Ndiaye mi nga xamne mom la fi président de la république yoni ak premier ministre mo ñew fi ñi ngi koy nuyu bu baakha baax diko dalal diko joxam nuyo bu jëm ci président de la république ak premier ministre di wacc rek touti di nuyu sama Serigne bi nga xamne mi ngi fi moy Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Ahad mi nga xamne mi ngi fi tew te jox ma liggey bi ma diko liggey lo ñi ngi koy nuyu bu baakha baax do jox ab siar di xamle rek ci bis bi Serigne Modou Mustapha nak ñun Serigne Abdul Ahad jangal nañu ci touti ndax kep kuy ndagoot ak Serigne Abdul Ahad da nga xam Serigne Modou Mustapha da nga xamne aussi jappé kër gi aussi wenen jappin wo xamne ci Serigne bi moko jangalé ndax Serigne bi de ma waxone Serigne bi amna kilifa ko ko waxone ko bi nga xamne ni Serigne Modou Mustapha Serigne bi dem na Serigne Modou Mustapha ne ko mu ne ko bo demé na nga top Serigne Modou Mustapha lu Serigne Modou Mustapha joxoñ nang ko dag ndax kep ko ne sama tawa baye ngi dund nga de sama gison sama baye dana ko defal li te gis sa tawa baye te defoko bo gison sa baye do ko defal bo demé na nga top Serigne Modou Mustapha lum la digal nang ko def lum la tar nang ko te lum joxoñ nang ko dag lola defana ne le Serigne Abdul Ahad ande won ak mom yaakar na ne ba tay kolere goga ak japp goga ak lolé moy law tay ji ba ñew tay mo waral Serigne Mustapha tok fi waye aussi mo law tay ba ci digënté Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Sidi Abdul Ahad mi nga xamné ku nekk xamna né ay kolere lañ ay bokk lañ ay xarit lañ waye ay kolere lañ yu jappanté kon nak ku ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di balu ñep ak di leen barax di leen ñaan Serigne Ibra nga wax Serigne Cheikh nawet bi nga xamne mom lañ djublu mu ñaan ci suñu borom def ko muy nawet ak jamm ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim gëdë ci ak alhamdullahi rabbil alamin te yalla barkel mbay mi te ñaan dem ci rew mi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jëf Serigne Abdul Ahad Ka maire de la commune de Touba wax ji fasna lol and nak positif lol loy waxit li nga waxit lo xam la kon nak ñi ngi lay delu dina sante ci turu kilifa yi ndax dima ko waxon ci départ rek li nga waxante won ak dun ci CRD wax ko ci évaluation bi wax deug yalla engagement yépp respect nga ko bi mi wax nak mi ngi dend ak serigne khadim mbake aliou mi nga xamantene action au maire la nek ak mom serigne khadim tam ñing koy sargal ndax mok maire ñu andul liguey bobu kon nak ñu jall ci cadeau yi wara jox cadeau gi ki joge guñ bind tawal fi atu guñ bind nga xamne guñ bind ak daru kudos genn keur la di ñaari nek liguey bi ñu and ko ba mu tambule ba neug ni ci coordination wu serigne cheikh aliou ñun ñepp ñu and ko rew ñoy ñukay defé guñ bind diko defé daru kudos wara na ben la kon nak ñi ngi jox cadeau gi serigne cheikh thioro mi ngi ñew andak setti serigne bare yépp ak daïra tout ça de labrar ñew fi taw fi correct serigne cheikh thioro ñi nga la jox cadeau nga wax ci touru serigne mustapha ak touru guñ bind muy benen neeg bi nga xamantene moy mot li neegu tar xos muy genn kër gi serigne cheikh thioro bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه الله إلى يوم الدين جناو بنيو سنت يالله سني برام جلي جيران تبع عليه الصلاة والسلام gërëm ku tedd ki maa ngi yëkkati ay kaddu ci turu Serigne Moustapha Mbake mi nga xam ne mooy Khalif Cheikh Mahoulen Bara sàng la fi ñëw ànd ak njaboot gi yépp dem ci Serigne Cheikh Madina saafonte ak moom wax ko lim ko war a wax delluwaat kër ga waaye mu bi ñu demee mu yabalaat ñu ñun ñu ànd ak Serigne Cheikh Mbake mu Serigne Abdoulaye Bara Serigne Cheikh Bara Lahat Serigne Moudou Bara Abdoul Khadim Serigne Khadim mu Cheikh Sidi Makhtar Serigne Djili ak mu Cheikh Sidi Makhtar fekk yabalan nañ fi mboolem fédération daayu Cheikh Mahoulen Bara yi ñu nekk fi ànd ak daayira setaat Cheikh Mohamed Lewine Bara yi ak fondation Cheikh Mohamed Lewine Bara ñu ñëw fii tey ci cérémonie officielle bi di yëkkati kaddu ci ay turam kaddu yi mën naa gàtt kaddu yi nuyoo la ak siyaar siyaar di ko tàmbalee ci Serigne Moustapha mu Cheikh Abdou Ahad tey mën nañu wax ni teewaayam yu bari la waaye teewaayu Cheikh Moudi Mountaha la ndax Cheikh Moudi Mountaha tey mooy Cheikhul Khadim lu Serigne Baye lu Khadimu Rasoul Baye moo ko yilif ku tedd ki lu mu bàyyi Cheikh Moudi Mountaha moo ko yilif bis bii bisam la nga xam ne moo koy jiite di ko dundal di ko màggal daaw jéeg bi ñu def centenaire bi bi ñu fa demee dafa yëkkati 100 millions daal di koy joxe ni dem leen ngeen defal ma ko ci biir liggéey bi noonu itam la àndaateeg ñun ci màggal gi nga xam ne ñu ngi koy siyaar te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér kon ñu koy jaarale ci Serigne Moustapha mu Cheikh Abdoul Ahad di nuyu Serigne Cheikh Madina te di ko siyaar bu baax wax nañ ko ko sàng kilifa la koo xam ni ku ko am sa xel mën na dal ndax melokaanam ak dundinam ak doxinam ndax mel na ni mu war a mel nekk ca la mu war a nekk nekk nit ku mandu toppoon

man ak gasse bam andi ñew Touba mu dali koy nong kon Seigne Mourou Moussa misalu fitam andi nak misalum xelam misalum item kon nak ñu ñew tuti ci lem da dinkane da da wax ne

0: Аминь.
1: Ku bëggoon Seigne Touba la, ku bëggoon talibé la. Seigne Massamba mo daan indi xéewal yu bari yi nga xam ni mo daan ñëw ci biir kër Seigne Touba gi. Nga xam ni ñi daan jàng xaside yi moom la leen Seigne Touba boole loon. Nga xam ni façon berne bu ne Seigne Massamba berne na ko ñi jàng xaside. Ba daanaka ñu bare bare dañ daan bëgg a bàyyi sax ba lu ñuy tudd lu jëm ci xéewal dañ daan bëgg a bàyyi ba Seigne Massamba ñëw ñu door caataab bi ngir xam ni ni ko Serigne bi bëggee la koy defee. Bu sedd masaana jot taalibe yi yëkkati xaside yi sëñ bi da daan woo Seigne Massamba ni ko demal ca jaba nga wutal leen nga fàggul leen fa ay yére yu ñu sol ak i kol ak i dàll ak lu ne rek loo xam ni kii jàng xasaay dina koy téwoo. Bu ko Seigne Massamba demee def ba noppi sëñ bi da koy woowaat di ko laaj njëg gi ñaata la mu ni ko def nañ ko addiya mu ni ko waawa waaye Massamba ñii di ma yëkkatil sama xaside yëkkat seen lépp man la war. Waaye moom daan na ci wut sëñ bi nee na moom loolu xam na ni loolu nga xam moo tax nga def nii ba noppi jox ko ci cër bi nga ko ci jox invité ko mu ñëw su mënoon a toog ba ca kanam noonu lay def. Waaye daa xam ni rek li koy xaar bari na te suba la màggalug daaru Kudus te xam nga ni daanaka ñoom ñi sant Mbacke ñoom ñëpp benn lan. Ku ci ne lu xew ci sa kër maam day mel ni feneen la xew ndax foo dem rek kër goo dem danga fa fekk ña ca des. Kon nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la wax ni xam naa mi ngi yeweeku rek waaye mel na ni yeewekuwul ndax mbokkam yaa ngi nii toog rawati ne Seigne Moustapha am Seigne Mahmadan mi nga xam ni su yegsee rek mel na ni moom mi ngi fi. Soxna si Seigne Makhtar nee na waa juróomu jigéen dafa ñëwoon ci bis bi nee na bàyyi koo ba Dakaro. Soxna Aminata Diouf nee na ànd ak soxna Batoor Samb nee na moom day ñëw léegi rek nuyoole la ak moom daal lay nag mën a bàyyi nga daal di jug ndànk daal di dem. Sëñ Makhtaar mi ngi jëm si foofu ci yow. Kon kuréelul Mafatihul Bisri lañuy bàyyi ñu wéyal liggéey bi bisimilah.